Sin balmere. Balmere, montă de noapte. Eu sama julu amul depas bu doy depas dong da koy takale diko lijeenti mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagne biya makka gagne biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rewuma jox la ni la yobul sa yay makka mba sa bay am nga ni ala sa bay demi makka degeunu de yalla xamna ko kees noir rew mi la ñëk rek tib ci jox la nga aji makk seigne touba misal nako neena bari na gaay ñu xam ni seen yoonu makk mu na mënu tuuf mi ndax awam yi dem makk bagant nañ palé bataay lijeenti ay billet bagant nañ palé bataay pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xam ni wa senegal mom ni ñi defé aj makk mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamna ko yaangi maye ay biye makale te sa emploi yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa emploi kenn fa yeku amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makka yi nga maye ak senegal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mu na dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëru génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fass yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër awa ba jëlé ko kër awa bu yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la dewe nit yi rek aj makka mom perte nga ko dewe nit dewe nit wax sallallahu alaihi wasallam neenul al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak marwa wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé mëno tour dara bam jang ken mëna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe nit rek nga acci wat dong kay acci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj faawu ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax juhfa fofu lañuy armalé ñoom ki sulayfa ñoom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñoom juhfa la ni ki samak misrak ahul maghrib ñoom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakkay na fi la doga armal maam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakkay na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu seselo ak ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kéro ngay duggu makka waxu ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek
dang ko xété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insisté nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mu bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo noppé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo noppé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi gap nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopi di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppale waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar ñi moy bi ngay armal ngay yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak aj su ko defé yépp da nga leen di defando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu dala wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yeneen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolu moy sa atté lolu moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko te dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu

loolu nga xam ni moom nga gaañoo mu am ci sa cër yi loo xam daf cee dagg, bu fekkee ni daf lay sene ba nga jekkali ko ba tey am na lu ci war ci alamaan, ni ci sewee dafa damm, te boo ko bàyyee noonu saa bu dalee fi barab nga yëg mitit wi nga jekkali wewi, ndax terewal nañ la boo xasee armal nga daggati dara ci sa yaram, dara dara dara dara. Su boobaa woor ñetti fan mën naa jang yenn yi, bu fekkente ni mënuloo woor leel juróom benn miskin ba tey dana ko jang, mbaa nga rey ab gàttri yooyu yépp dana ko jam dana ko jang mën na koo jang. Kooku nag mi ngi aju ci nit ki lim def, mi ngi aju ci nit ki daal lim def. Bu boobaa nag la àtte bi doog a ñëw, ñu ne ko nangam nga war a def, nangam nga war a def. Wala ndiki tey da ngaa royoon benn xayawaan, bu boobaa àtte bi mooy nga fay ayawaan bu mel ni bi nga rey ci ayawaani kër yi. Niki tey ma joxe misaal, bu fekkoon ni da ngaa rey kiwal, da ngaa gis kiwal nga rey ko, kon boobaa dañ lay alamaan ni léegi il faut nga boo ñëwee da ngay rey bay sa raxe ko, yu mel noonu. Yooyu ay détail la, xëy na moom sax daanaka moom yooyu jamono laajatu ko, parce que gars yi bu jëkkoon nit ñi dañ daan dox ci àll bi di dajeeg ndog ment yooyu, te léegi nit ñi avion la ñuy jël, ndog ment yooyu sax duñ gisante ak ñoom far, duñ gisante ñoom far. Kon yooyu bokk na ci farata yi. Bi ci des mooy nga fexe ba aj gi bi nga xasee armal mayatuñ la dara lu wër sëb cër, loo sol lu ñu ñaw, ñaari morso nga yor lëkkaayoo benn bi laxasoo bi ci des, maanaam ñaari sarbet wardoo benn lëkkaayoo bi, bu dee góor bu dee jigéen moom may nañ ko mu sol yére bu ñu ñaw maa muski la fii yi amul problème. Waaye nag mayu ñu ko mu takk lu wër ab cëram, ni ci montar wala ndomba comme ñuy takk ndomba wala wala yëpp teral nañ ko ko, yëpp teral nañ ko ko. Moom daal day mel ni mu néew rek, booy aji màkk daal da ngay mel ni mu néew ci gàttal, booy aji màkk da ngay mel ni mu néew ci gàttal, waaw da ngay mel ni mu néew. Lépp lu ñu ñaw daal da ngay fexe ba teqalikoo moom, da ngay fexe ba teqalikoo moom. Bëgg nañu bu fekkee ni ak si nga màkk ba dugg màkkatal mu karama nga def direct ca kaaba ga, sopp nañ lool, sopp nañ lool. Boo demee ca kaaba ga bay dugg, bu fekkee may na man nga ko wala mbooloo mi maanaam amul xataay bu la ko teree def, li gën mooy fa ñuy tuddee baabu say ba foofu ngay duggee, dugg ci biir jàkka ji, dal di wuti xajarul aswad dal di koy fóon, dal di koy fóon. Mooy li ma waxoon sànq ni ab tabax bu ñu jaxase sima ak feer moom lañuy fekk di ko wër, lu ko waral mooy ndigal. Bu woon ndigal dañ naan moog suñu tabax yi doo nga ñooyam ñu wër suñu tabax yi, waaye gis ngeen ndigal la tax ñu fi bàyyi tabax bu mel ni boobu dugg ci avion naaw ba foofa dem di wër tabax booba, fekk fa aw doj bu mel ni wu ñu bàyyi fii dem di ko fóon, lu ko waral mooy ndigal al ism. Moo tax sëñ Tuba ni laa taf aloo xayran bi isni bi xayri isni, ndax fal ism sartun bi xabooli sahn, bu leen def dara te amuleen ci ndigal, ndax ndigal day tax ñu nangu jëf. Xam nga buru woon ak ndigal doj woowee ngay fekk foofu di ko fóon, bàyyi nga doj wu ni mel fii mbaawu ko, waaye ndigal moo tax, moo tax boo duggee ci jàkka ji nga daal di fóon al ajrul aswa. Am na benn bis Seydina Omar radiallahu anhu ànd ak Seydina Abdul Karim Allahu ca ñuy aji Makka, bi ñu aji ñoom ñaar bi ñu agsee ci doj bi nag ba war a fóon al ajrul aswa. Omar moom xam ngeen ko ci wàllu tawhid révolutionnaire bu mag la, mu ni yow ajrul aswa damaa gisoon yonent bi di la fóon, waaye bu ma ko gisi woon duma la masa fóon. Damaa masa gis yonent bi di la fóon rek, waaye bu ma gisi woon yonent di la fóon duma la masa fóon, ndax xam naa ni njariñ ak lor nekkul ci yow, njariñ ak lor nekkul ci sa loxo. Neñu Seydina Ali ni ko ay Omar naa ma ne ko ah ak kay ajrul aswa, naa ma ne ko njariñ ak lor a ngi ci moom kat, ni ko bi maanaa nu mu amee. Seydina Ali ni ko kero ba suñ borom bindee roo yi ci benn bataaxel, roo yépp suñ borom def leen ci benn registre, mu ne amu ni dafa ngaloo xeer wi ñuy wax al ajrul aswa, ni ko ngaal mu nga yàlla dal di ko koy sol mu wann ko. Mu ni képp koo xam ni

ñew nga fi ci makka aj neegub yalla bi fon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin mun yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom dakoy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bispenci di xol kep ku ñew mun sun borom diw mi de amon na katnu aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegub yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na katnu aj waye nak dal lankot bañ aji man gisumako sun borom ne kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo ma da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci ajrul aswa dal di wañu ko wat fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggey lu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal bi sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal la ko ca te jimmi yalla subhanahu wa taala tax inshallah taala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko ci gidin ni tahawunu alal birri wa taqwa dimbalante ci lu ju ragal yalla tekkiwul ni nit ki day am alal rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci rew yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamle téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yare sunu kemtu la yakatan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wëlem joxe loxo sant wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal elna yalla nangu jëfi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leena wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ni nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenti won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn liñ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmmi yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqku nak yow ci mbax ci yiw ci ñaan
ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui sen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmmi yalla ji dong tax ak senu taxaway kon nak ñu ngi len di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juram wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ngi ñaan taxaw gi muy taxaw way juram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf serigne Modou yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xamni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakar na ci yow la ñi tambalé waye ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëmmi ci Ahmed Bamba ji doon tax na radiyallahu anhu lolou yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jisaakum la waxir jisaay di leen tuubal te di leen jéggulu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yok ciéré yok neex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lolou donc ko sabab lolou donc ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ab vie lolou lañ bëggoon dañoo bëgg diko def te kenn du leen saña songati legi ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw legi nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na song bu leen nexé def ko ci mbedd mi waye suñu borom neena yi sa marro bi lakh bi marro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi romb ko ndank te dem sa yoon rek bako fa agata ñamul te dem ndax ñoom lolou lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal lekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi deg mel mbok mu def lu am solo fi ci Touba waxon na ko ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci seug suba ngon di sol lu ser di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolu moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam observer njabotam mu gis ni domam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggeeyut na gëstu ci lim ne bi ngi ko gëstu ndekete ci loola nek ci loola la ne wax na ko ci khutba tabaski bi mané ta bo defé 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am ko jot 9 sifir mom sa boko composer rek da nga am ko jot ci Sénégal goor jigen ñi muy lobby non lañuy def suñ xeyé ñi ci seen télévision yi di rebb ñom tamit ni nga xamé ni non la waji xeyé di rebb rebb kat bi ni muy xeyé di rebb lu mu lek goor jigen ñi buñ xeyé non lañuy rebbé ñomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga luñuy bindu c ak v lañuy bindu yone la moy fini lan moy e sawa sawa mom lañ lay yone nga tontu ni way sawa ñu tontu wat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan non lay def bañ yegg ci ben événement rek mu set set envoyer la 100000 francs ou 50000 francs ni la mako participer ci événement bi ñew mo xat événement wu gam la événement wu magal la tobaski la wala nangam du dañ ak yow di def nonu xaaliss bi mu lay envoyer ba nga min xaaliss mun la nak ay tekaay ngeen joxante randiw ci li la lay duggal ci li la lay duggal motax bo observerul sa njabot nga xamni yow legi da ngay bayyi sa dom facture courant bi mo koy fay moy fay facture ndox bi sa dom mo lay joxel dépasse leg leg nangam nangam wa li lepp sa dom diko def te yow xey gontu te lijeenti woko yow ko don ni lepp sa njabot ngoy def te yow lijeenti woko xana diko sante ko gëreem rek ko dajal diko ñaanal ma sama dom bi wax deug yalla de mo fi def li mo fi def la wa legi lolou mu fi def lepp te xeyut gontu nak fu ko jele wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jele wala xaas bi bok dañ koy for ci mbedd ah bu ko defé nak bu ëllëgé mu ni xëss ci kaw nga nan xawmako won ah kay xamone nga ko sa tiagante ba bëgg xaaliss wala bëgg nof lay motax mu aksi fofu motax waye dang ko warana téla lijeent dang ko warana téla lijeent mini goor gogi nga xamni neñu Touba la dekk bi mu gisee domam yor melokan wowo ah tay wax deug yalla comme suñu ko fayal bopam mu yobul ko gendarmerie muniko waw goor mata encourager la waw goor kon mbirum goor jigen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw munuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réew de presse waye waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko muni ko ci ni correct waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek

yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tubaab bi defal am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defal nga xamni bitex lay def ci gennaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ne kilo légui 50 gram ba 100 gram buy pesé di jox amatu nas bi muy doom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni matna seuk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yasaktalu ala nas yastawfun wa yasakaluhum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yor seen ñaari poids lañ yor bi poids bu jëme ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylul lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ngi len di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yepp wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay la ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena yasaktalu ala nas yastawfun wa yasakalu aw sanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebe bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ di fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule ba bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir yango yenenu sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub ji ñu sokk ba nopi di nat di jaay

yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si daldi koy wulbeuti faré le souf li waw mu fete le ko kaw sallallahu alaihi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom daldi jël loxom samp ko ci bir dugub di beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alaihi wasallam ma hasa ya sa'iba ta'am e wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal nga xamé na sallallahu alaihi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yalantu sallallahu alaihi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayara an-nas waw lan mo tewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mu ñoko wona bayyi nonu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi ya lako yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe hadith bu siw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yonentou bi sallallahu alaihi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alaihi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay leen ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay leen ñu jaxase ñaari ton yi salat ko me jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi li waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayale ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taa dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pc bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddu légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabit yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom dima ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amone jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indi leen febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa faillite ñi naan banki dañoo da lu ko waral xam nañ ko
motax yalla yoni ab yonante special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonte yalla soaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina soaybu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al muhsinin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla na nat yi di mat na pese bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adama yi wala takunu min al muhsirin wal man suratu shura kon al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al adlu bayna al qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratu al hud borom neena rabbi sitwa jalla wa awful kayla wal misan bil qist ngayen di pese tay nat ci manduté pese def len ko ci manduté nat ngayen ko def ci manduté pese ci manduté nat ci manduté mu melni lolu moy li gëna tumuranké légui ci marché bi li gëna tumuranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bido diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan way bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pese bu ngeen de pese ngeen de pese lay mat ngien de nat may mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesé ma jang ayé bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi daf ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lu mu doon xamna ko waaw fool kay la fool misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon naté diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal senegal kon akul amwalu nas bi khayri tibi nafsi haram haram haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lasina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabarak wa taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal suñu borom lam motle ay bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi situ wa jalla yeen dayeru iman
ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil kale jin amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alal yi bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw legi so wajo xamni di jënd auto bitim rew woor nako ni auto bi mu transporte jëlé bitim rew indi Sénégal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawma la xawma la ha xawma la xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto buñ opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma agge ci digënté al khilabatu ya ca aju dina ca ag inshallah taala yanan sallallahu alaihi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contourler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ñoo nekk fi Sénégal muy contrôle économique yi nga xamni ñoo fi ne ñoomit la yalla xam doyna waaw la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga naan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alaihi wasallam ben bis dafa xey xana bu mu joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman cete mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alaihi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonnante sallallahu alaihi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamine wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekkente ni kenn geeru ko waye da set rek sukkandiku ci digeenti ay keuyit ak i wax ba japp ni li moy deug mu atté lola koku mom ma muskilé fi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam daan ñaax ak jajji wa ya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nasa asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidina baghiyatu llahi khayrun lakum in kuntum mu'minin ma nga suratu hud sayidina suhayb neena yeen sama xet yeen sama talibe yeen sama way top yeen sama popal ma ngi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marchandise am ba ak ci marché bi nga xamni marchandise mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko
nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek dang ko nax rek lu warona jar fukk nga jënd ko ci mom juroom waaw jënd ko ci mom juroom bokk na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax prêt à porter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yere nokay défé moy da ngay fexé ba yere bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam wara na toll duñu toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis ngeen ko yere yi joge ci rew yi nar yi muy xéti jalla bi yi joge ci rew yi nar yi nga xamni sax boko solé dana ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañoo ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayum commerce moy na gawa yakku rek nga gaw jindi ci wat na gawa yakku nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu bax waye nga bëgg lu gëna sakantax nga ciof womb yi fexé ba genn ci at ci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non ngay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ni la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñet da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci kele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alquran dox nan woy leen mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tisem bi dang ko war ni ko li ne ci tisé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess mu yob ma jox ko dess mu yob yent sa yont yalla soñu bi neena baqiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baqiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allahu anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba wax na ko ci mbindam
ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib en tuba ne nam mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow surna list bi nga fexé bu bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq delu dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq delu dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababu ci door ma sacc man nga sacc alali jambur ngir lor ko yep agn niko muni ñaari loxo yi bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñange yi muy ndax xeti toñange yi ëlëk lendeuma yi bammel la lay jural ak lendeuma yi jegi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo dekke ba tew ci sa kanam borom rabbi tuwa jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché nga gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la la nga jël paliya ko muniko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye dañan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal rek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambur de sacc nga alali jambur de sacc nga alali jambur de loolu nga daliko jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali sacc nga len dundene alali sacc nga len dundene mo tan njabot gi kenn du len mëna yar ken du mëna yax bu dé commerçant bi doy loowu la day wax ma xol bool bi nga jox ko bool bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fék dédé da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dërëm lay jël juroomi dërëm lool da jël randal mul yaasu billah juroomi dërëm dong lool da ko jar da ko jar bu dé commerçant bu momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañ dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar wis ko sama bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mod bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubani wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muni ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex
banex lim xam moy diko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yoonam ci arab na yoonam ci arab na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li baax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolte lu leen bay at mu nek ni nan xif ba ngi yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew bi duñu am jeun yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ sahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi ken meunt récolter dara sun borom neena du man de yena du man yena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarjihun sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def nat ta du mat pese ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale sa ay mbaliti doomi gert yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lan lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lan kon lutax nga diko jaay ndax lan deg nga ni ren buñ taral rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doñ ji suufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taral sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bari bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sor gerte gi yobbu ci usine ba usine linjane lañ ko xuma usine kawla momit dana bayyi ba guddi mu wo ay docker ñu solal ko saako su sotil ko ci gerte gi mu dal di yobbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya ka nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moomit mu ger ko neexal ko ba du génne soosu nga xam ni moom la ci PCR bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko su ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir bi wax na ak mom amna lu ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee ma musul len mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la lahum yarjuuna dama bëgg ngeen deltu gannaaw sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu mucc fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol ma nga suuf en raf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu mucc fan la moy alku rek banki di jëfëndiko riba
ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waajo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk yeneen man nangaa jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam duñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmane dong la koy jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalam nee na la ana llahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musibaam yàlla na këpp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fose fose bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la ana llahu al akila riba wa mukilahu wa saidayhi ña nga xam ni sax ñoo ko fekke seede ko sax yàlla ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yàlla na leen sori yërmande yàlla yàlla na sori lekk katu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi yàlla ni leen yàlla yërmande yàlla sori ñu ne waaw lu tax mu ne hum sawaaw ñooyam muroy fariñ hum sawaaw ñooyam muroy fariñ kii lekk riba kii jëfandikoo riba bi muroy fariñ hum sawaaw hum sawaaw ñooyam loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax suñ borom nee na yaa yulisin aamanu taqullaha wa saru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ma nga sóor fi baq yéen ñi wax ni yéen ngi bokk ci daairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bàyyi fi riba bu fekkente ni gëm ngeen yàlla fekke gëm ngeen yàlla rikkuwaay bàyyi leen fi riba bàyyi leen fi riba riba mooy lan lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn lebal la fukk nga fay fukk ak benn riba nag bari na ay façon bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañuy weccoo même benn virgo ñu ëppalante ca bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ca waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yooyu yëpp ay xeeti riba la bon détails yi fii di ko mat détails yi fii di ko mat ñaar ñoo xam ni ñaar ñoo xam ni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama machine bi ñu wax ni

Entendi. Não. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mën a dem te déglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaasu billaa bu keroogee na ko wóor ni mu dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. Suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu. Yaa wel siina aamanu taqullaha wasaroo ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ma nga suratu baqara, nga suratu baqara. Suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin azim. Ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi teg ca. Loolu la suñu borom wax. Fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos almi teg ca. Mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitaab wa sunna nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. Mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ca sa tànk. Laa yuhibbu kullu kafarin azimin. Man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ca sa tànk. Alqissu junj naa ko ci waxtaan wi. Lan mooy alqissu? Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna. Képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar bokkoo ci ñun, bokkoo ci diine ji, bokkoo ci man yonente yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Lan mooy alqissu? Bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. Def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mat Bamb lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jaila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. Sëñ Touba nee na dëgg-dëggi njar, dëgg-dëggi xissu, dëgg-dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbbu ko, nëbbu ko. Loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee, loolu la ñuy dundee. Da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gi dem loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabatu, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmbo. Cheikh Mat Bamb nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqiss, mooy njar. Waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard so beugé jënd bu bëggut bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki kay sangam na wax ni auto bi day kay sangam amu ci bo beugé jënd bu bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni kay di yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkalon ak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko telephone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane ni la nous na ni auto bi fayna douane ni la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki muni mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy giddi giddi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamo fu yalla fa nan big xamo fu yalla fa nan big ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess boy moy da ngay wote wo ak diine diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom dani nga borom dani do borom diine de borom dani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma djumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji jila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñu adina moy lima do wax legi da ngay jay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté ngay jay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedul fadal won defena buma djumul ma nga dekkon boori njotte siyan xam nga liñ wax ni boko degge da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek dañu cheikh mohammedul fadal bobu dañ ma netali ni wax da fi doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché njotte siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché njotte siyan bobu neñu mu gas ñambeem ci ay tolam tokoram yobbu fa diko jaay ah bimu ñewé di jaay ñambi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñambi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasé dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jambi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñambi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñambi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so benn borom auto ni dareet ni bay diiw jaay ma ñambi ji way mu ne ka ñambi ji day da melni boko toggé du ñor muniko waw kay nak ñambi ju mel ni la bëgg ndax man sa gur do nga la koy jox jaay mako dal di ramass ñambi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhliful mi'ad yalla du jox randu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci da façon budé wiq neko day wiq budé mat nonu budé mat ndif mi la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandis mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu modou mbay cham yoram manga sinam di jaay ay télé mba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër señ modou ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni ah marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay lo mako jaay mu jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd suko defé waji dal di double prix bi dal di ko koy jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp waylun lil mutafifin waylun lil mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko aram seko aram seko yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wa salam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoo yore seen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoo yore seen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñom ñaar ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warana leunt yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocci barke ba newan ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy rocci yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadis bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leena luñ ci dara neena yalla rocci barke ba ci warana am yalla rocci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam dafni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nam ko nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la té fekk ti nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugnu deugnu xam nga ni auto bi day soffé xam nga ni auto bi day soffé waye auto bi nak mo na ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lokay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna lu ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fang ko daan jele ñew waji ni la jeexam ba mu la legi da manki yokuna fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yokuna ba mi ngi jooni ak juroomi témel nga delu ci wat bayyi fa marché gis ma delu ci wat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li nga wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiyé ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogalé len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganu de deganu de bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadith bo xamni Abdullah ibn Umar

témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal mu ni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mo ngi len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adama bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqun nara wala bi siqti tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexelena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn kharitu tandarma ci kan ci ki nga xane amul lulul kharitu tandarma waye yor ay compte banque yi cheikh di sarxe kharitu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul kharitu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliards joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliards sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqti tam buñu ne asadakha muy sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé muni sal xé juroom ñaari keer yu wéx te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma delo la ko ni la duma yé guro ay kayit du jeex ci dara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom yu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar lol la fi ci senegal tuddé sarax ñom lol lañ tuddé sarax wa lol lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amu rëb nga xëccël ko rëbina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw de sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatadfa'u sab'ina mitatan min su'ifa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seyob ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel juroom ñaari keyit tabax dedet

nitu hadith bo yonent sallallahu alaihi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alaihi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay taktal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seenu ñak ñu ni kep ko ko taktal bam tour ci aw ñakam ñu na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayri ka fa'ili lolé yonent sallallahu alaihi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis dima di ñi taxaw fi sabil di ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko ten wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ca neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la dimbal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tekkal lola ndax boko tekkul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dal ala khairi ka fa'ilihi motax señ tuba waxon yow sun borom sama juma ji kep ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmum def ci kooke ci yëkkati bërëmum def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw binaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñooñu maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñooñu na nga leen jéggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñun ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii waxfir liman aram amaruhum bihi jamii jamun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli si abdulahad radiallahu anhu momit noonu la ko defe woon cheikh mudu fadal ku xam wilayatum digum ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da ko seeyal ci biir wilaya ak sëñ Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem sëñ Touba moom cheikh mudu fadal wali yàlla yépp ko yéem ci wilayatum moom moo ñu ko di yéem sëñ Touba moom waaw wolof njaay neena xamu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale xamu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci jamu du faadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñuy yéemuñu wilaya Cheikh Mahamoudou Fadal yàlla xam na ko waaye moom sëñ Touba lay yéem moom sëñ Touba la ñu ko di ko yéem yéen bàll ma dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mahamoudou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaya ngay tuntu ñu di jéem a wër ku mel ni sëñ Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Mahamoudou Fadal moo ko wax de
yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ni di jéem wër ku mel ni.

señ touba jaamum yalla mel ni señ touba señ fallu neena noppalul do ko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ey mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeunte mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejju yalla yi geejju haqiqa yi muni noppalal sa bop melni señ touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejju haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni señ touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni señ touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen señ touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni señ touba cheikhul fadal neena jomb na noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni señ touba doko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah ayo yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom señ touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi señ touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi ko tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek mo tax yalla sakku subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi kuma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la señ touba yi ko balika dako don ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jami yalla nu xet li yalla nanu xettali yalla nanu xettali radiyallahu ta'ala anhu mo tax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna nit di dox ba dajé ak sa ndend ci kaw suuf newna mo tax muniko ya sayyidan fil mahal khalla sarwaw yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwaw ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax señ touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaad yoy bi ngui koy bind da siara ci won señ touba manam ci barabu señ touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa ñu soxla suñu faju barabu señ touba bi lañ ko diis señ touba lañuy dem ci barab ba diis ko ko ñu diis ko yonent bi diis ko sun borom aajo ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax
yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ ko gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may soxal li wi moné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serign sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa feba ñu gul ben appareil tim la ni la wogasul nga wogas sa mbub mo gis ni wogasul bi day ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga téré nek wasita sa digge sa borom mo tax sey mudu faaru di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam nga ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ci barabu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxla am nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xam na ni yalla fay soxla motax mu ne ko inni ataitu li wajhi llahi ñu na dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ñu na mu ne ko waye nak amna soxla nak amna soxla mu ne ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mu tax mu fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mudou fadil wax seigne touba lol la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kou mako umpu la seigne touba way mom umpuliwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fune wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawuji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara lu dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédde nga fété yow ko te doy loko nak
ci la yalla sédé ginaaw yalla sédé né la ko doy way day loko nak day loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la jogé nak sa waja fa la jogé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la jogé ci mom la jogé sa serigne ba la jogé fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahma alhumam ah dikel na la yow sangu sangi de dikel na la mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñu ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh ahmadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tedendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci ni yeen yi nga xamni ku len siara si dootu am yara nga kep ku len siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lo yenen bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetum nday joram bu jigen dugg rek day jakkar lo yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé niko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu tedd ñu niko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu randu wa tuti ci sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fekk Omar Al Farouk ma nga fa tedd niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax kat sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar ak omar sesku rek bu geso gis ma du lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye ba nopi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke dug na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok
sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako neniko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlok seigne touba ñu defal ko sey addiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey addiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj ba ané téwlu ak ak dogu yalla dana ko fajj dé yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakalé tawlu ni korru mané baxaan ci bérugo seigne touba ba ni seigne touba di ni na mané ko buñ fi nangamé boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakalé fi mom buñ fi nangamé rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ma nga laal seigne touba ta bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jowri nje dikkel la ngir siyara fi la te jinni yalla gi tax yahou di fadal li seigne touba di am wilaya mom bu fa gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am nga ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñoo xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naaga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko yow ganar lolu ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waaye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jeffo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni fëgg de mu jotna wet gu mu gessu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sax mun faadal ko tax jumaa touba muni man ko dess foras muni man ko xati li talibe seigne touba muni man ku taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha naza innal fata man yaqulu ha naza lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titiro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mune waye bismala yow mi nga xamni
ñaala gaynaako dong ngay tiitalo ñaala gaynaako waaw yaay sotu Ablaye Lokar am kay sa mam Ablaye Lokar mo jëkka yar ci bi rew de tup Seigne Touba ba te yow defo dara am sa mam Ablaye Lokar bu jëkka yar ci bi rew de tup Seigne Touba te yow defo lo Seigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew de tup Seigne Touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw kanam lam dan titero moy numay def am ngeureumal Seigne Touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak kanam lolou dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana bi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sama mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te Seigne Touba waxuko man na am yow yoko gëm waye bu fekke ni perperlo wo te Seigne Touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe Seigne Touba ji dina la doy seuk Seigne Touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena laaj ba ngok ñene yeen doomi soxna yi nang len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugut te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy Seigne Touba wax deug yalla lolu mën ta neema bari dugut te sa ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugut te beyo lolu Seigne Touba laaj de Seigne Touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day na wëris nga baña bay tax nga bari dugut al yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani Seigne Touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugut ndax ngobanu suñu ñor am to seri gecc nga sukkandiku won ba am dugut ni ni dedet nabahtukum ma alaka din bada li khabla an ara ridan muabada nang len du leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jarra ci ngel ina mune ngobanu Seigne Mor ante Seliga mayuma dugub lula may dugub yow Seigne Touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lolu Seigne Touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol Seigne Touba ba yag mune ko Seigne Touba jere jef mune ama mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu momit day leewul ngobanu Seigne Touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal Seigne Touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen Ini banyak dong lah. Rayukai, dawaran nek, exemplar. Lu mejai bari. Lu cawli bari. Lu jongga maji rafet. Nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti socc seeni bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp
légui ñu jaar ci yow ngay bunt bi ñu jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul samaam doggu ñu ku dul samaam top ñu ku dul samaam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara dara dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga samaam te ñu ñu ko saaga sa jëf jëf tax mu saaga ko té melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko ñu nga xamni non la ko yéne Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motalé mom Cheikh Modou Fadal ñu motalé yéne Seigne Touba ji ci tabakh juma non la motalé yéne Seigne Touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ñu diko tuddé Darul Maarif Darul Maarif Darul Maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Seigne Touba ga ak yeneem jël li Seigne Touba melone ci social loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacké melone ci social ñu daan rañ Seigne Touba ñu fay di joxé loolu lañ daan rañ Cheikh Modou Fadal doon na bayba ñu daan ragne Seigne Touba ci walu medicine febar bu kenn xamul lu koy faj ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu faj febar bu kenn xamul lu koy faj ñu Seigne Touba jël am ndox ni te euf nga naan faju doom ja doon na bayba Cheikh Modou Fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor goom ñox goom robalé teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngi koy faral di waxe ci walli yalla yi ñi seen ijaba ñi seen tatlami ñi seen ijaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaba ñi ci seen nopp no waxon ni doomi Seigne Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñu ci seen lamiñ amna ño xamni seen ijaba seen nopp la luñu dégg mu faju ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacké mom ni dugg noppam rek aaje ji mom buy dugg noppam di faju amna ño xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul deglu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé deg la lool do xana mo jamono yi ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na deg bu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que noppam ni di deg lu bon nopp du ko deg nopp lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nabbi ijabam ñi ngi ci nabbi radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna wallu yo xamni luñ dégg mu faju yalla xamna ko amna wallu yo xamni luñ ni jakk luñ ci jublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lambi ñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé lu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legi ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko lolu def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiruko dara ci adina jiruko dara
mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñewé bu fi mënta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nekku wul lolu way way lo am ci ayib neub ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni yeeram jami yalla yi ni ko yaronata sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalillah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëggee ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax Cheikh Mohamoudou Fadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy liggéeyal yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohamoud bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon mood waxtan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu Cheikh Mohamoudou Fadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mood ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggal yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci Cheikh Mohamoudou Fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni Cheikh Mohamoudou Fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu Cheikh Mohamoudou Fadal jep fena ci baba di Abul Baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bu ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu digge dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbu tay waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna na aksi wuté limu fu may yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numako yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara tuku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui Cheikh Mohamoudou Fadal ni Cheikh Mohamoudou Fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari wana am nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx Cheikh Abou ni ko Abou ya tax mo wax ji dé
li wax mu ci dara manki de mu muñ ba muñe la xamni soti na waaw ba muñe rek la xamni soti num ko waxe won lako yalla defé num yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtan wango ma ngi len di ndokkel ci wiar yi di ci ndokkel Ousratu Cheikh Modou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor yi nga xamni ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rekam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kërok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh modou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numu len yalla fayal yalla numu len yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh modou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yépp señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala lu ginaaw señ touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xamna ni dara taxu ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam jangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen benn fonctionnaire la ko mëna wax ko seen benn emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tofté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma wer deewonte awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen nit yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ibbu bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té ani guma té añ baangi ni téggé fa depuis midi waye ñu ñuma añ té dongay añu ñu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fimné la défé dama na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñ xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wala mom sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñak def ci daara ji
da xam gi ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu fa ñoss ñoom yaa yi daara ko ci melni mama jong ñoom ni nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh jom ni ma doon wax rakam bi jigen bi ñu jaarale hadiyé jigenti daara bi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégal yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jigen yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dina ni seigne mamadou badiane ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal assamad badiane ak soxnam seigne mamadou badiane defena man reew ñu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi di daara sax waye momit ka zalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mo dimbele dañu tax ma liko wax jot modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte pelant ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi ñu ko waaw ñu ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha mu ne ko waaw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye li mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye li mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andil nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yaak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yaak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam bi ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yonent li ñu ko tontu kéro waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotal nak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andando so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fi yépp rir neena mu am te ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon te ngeen denk bok da dernier discours denk nuko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seeni xol toy de ñu dem ñuko denku ñu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun bu amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baat niou baat niou ba melni jam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jamm jamm amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamm abasa la jamono yoyu jamm abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mënu ci dara yonent lool la leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bam pourtant lolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa wa bayantu anil hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqqam ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi nga ci def moy top su digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kom taw lo rek yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nek yalla na dimbele ñoom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout dan bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bogo defena ay côté de l'internet ndax suñu wote bima sañte dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone mula dama degg sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won mo wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tuma am luma dal mané ko dal lan la munuma man sama wajur wu jigen dafa tagok sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kera bu mu déparé Dakar mu ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ba conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu mako jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko amna sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def mo xuneen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

moko orienté ci Seigne Touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna Pende Diop soxna Pende Diop alquran ay bari hadith yan sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-sakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alayhi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigen ni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolu tax Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wu ndaw wo wi tantam joji ngeen balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba lu ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi di tagenu bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri bu tagenu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul doto ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekkee ni sa borom kër da la jox bopp te ragaloo yalla bo muytul da nga ko dugal ci biir bo muytul da nga tax mu beddi ay doomam bo muytul da nga tax mu nekk ay alma ci doomam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du ciagne n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili liswara sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am benn vision bu dul njub na nga focus ci njub mom la ko Seigne Touba wax bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don sen nday nangu nga don eub len na mu ne ko wala tamili liswa rasadi na nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub tu baba wali dañu nangu nga don

ndey dañ ko nangu mu ni ko bokk rek li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy doomi ala al khumuli wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo nur sa awra nga saxo nur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari teunk rik bu feñ andi ci banena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafayha yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari teunk loxe señ touba ni ko bo bëgge nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi waltaqfidi sawtiki sawtaki dahra tushkari nga boole ci nak nga mum saw lamine waltaqfidi sawtaki mumul saw lamine jigen bu beugé am personnalité day mum aw lamineam day mum aw lamineam waye bu fekké ni guru whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon muumal saw lamin wal taqfi di sawtak saw lamin ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax nga doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak def na la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla dalay sant fu mu tollu ak geureum muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu gadin gala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba dina yalla deugenul ko ci yow rek nak lepp lu ñi li deugenul ci jigeenu julit rek bako fa waye bo ne waye me wala ki ñi xani c'est à dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugenul ci yow nan ko fa ba waw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science bëteri jeex nga ni am na benn xew xew bu ne ci penc ni xew xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog adina andi ñëw violation boobu moog adina ñoo andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xay nak manes na ko jambat bañu moytu bu waye nak lolu soko de jambat ak diko nakarlu bu mu and ak def lu yalla tere lu haram yow ne nga da nga fi bëgg jëlé relation ñoko fi jëlé moy def yaramu neen taxaw ci pinci mi di manifesté wu la qadrullah wala saman yow kay da ngay yok waye wañ ñu wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boko doon dur bal fetali da na ko laal boko don tej 100 lu temu lal ko ndax ya ko won ndawal bi kon ni nga wara def moy taxe ba bu xaj bi gis ndawal bi ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci taxel ba bu xaj bi gis ndawal bi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu lal ndawal bi boko don dor balu fetali dana lal ndawal bi kenn mënu ko ko telal
motax muniko ak lu meuna xew ak lu meuna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugenaluko ci yow yalla deugenaluko ci yow moy wone say awra yalla deugenaluko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugenaluko ci yow muniko nak rikki way na nga fexé ba lepp lu yalla deugenul ci yow nga bayiko fa bul ko jema gendiku bul ci jema focus munoko wala tarumi taahata llahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikaam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk da nga jema am ngeureumal yalla te jeyro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rikk way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jeyro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyut min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbub xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur señ touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencer woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la señ touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la señ touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp luko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobbi sa borom bobbi mu yalla mo mi la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ndortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong na la bëgga top dedet dedet sawjiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawjiki taqi la señ touba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawjiki taqi sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dëkk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon nak ragal yalla gu bul fatini jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul afi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqullaha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsadahunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul afi nisa'i ragal len yalla ci jigen ni muni ko muni ba ngeen len di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu don seenu kan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang tur yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam wax mune ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo kenn dula bindal bakar ba nopp bindal la tuya ba bolé ca lu ko waral amna jamono bo xamni
saw yaram bu laalé yaram ndaw fi ci sa tayef bop Dakar lañ lay bindal waye légui yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuya ba tecc wastahlaltum ajsaduhunna ci turu yalla bi kalimati llahi ci turu yalla la len seenu yaram dagané ba fa la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakkar waye sax waxuma la do am bakkar waye dañ la ci bindal tuya ba nak dolli ci dañ la ci bindal tuya ba dolli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jotté gi borom kër di jotté ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tuya ba juri borom kër bu jotté ak soxnam way ndaw tuya ba juri sahabatu kiram ñuko ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkar ni dina ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ne ko boko defoon fu deugandul na ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defoon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni ولكم عليهن وهن عليكم ولكم عليهن من وا داكور نا مان يونت بي ني يين غور ني ام نين دروات سي جيجين ام نين سي دروات جيجين ني دنج لينا امال اي دروات يو خامني دنج لين كو ورا جوخ لول داكور نا سي ولكم عليهن يين لي ني يلف ولكم عليهن ام نين سي نيوم سان سانيو ديفال مو ديف بال موبا ولكم عليهن waye nak wona alaykum de ñoomit am nañ droit ci yeen de ñoomit dañu am ay droit ci yeen de wona alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitahamihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fitahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem lako defé bu liggéen ba werdé mu yëkëti salaire bi yépp ni la lijay am akay lew na la té digeen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër digeen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari ad do nga lañu top bu neexon sama borom kër duma liggey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma djog di liggey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sala sam neena yeen goor ñi amel ngeen jigeen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konday li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul ben muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waaji mom ab kaskara la manam
boko ko xéxal nan ko sama morom yaangi dëkk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara lem sama morom yaangi sol ay mbassé ris mom yalla dogal na wax sala manam nangu len dogal yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni legi nit ni bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu féké ni man mako dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lang lay xaar de ba mel lang lay xaar même bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lolé kon ci ginar dang ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex di dundu sa naisma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munaka wal tahlamu an ji'ad an niswati fi ta'at al aswaj dun miryat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatu al mar'atu fi al islam da nga beugé nek jigen am personnalité ci bir islam munako nanga xamni jihad ci jigen jihati jigen muna mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defandre l'islam ba l'islam am ndam te goor nya muna mu ne ko budé ci jigen ni moy ñu top seen borom keur diko defandre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihad ci jigen ngok wal ta'lami anna jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci kiwuma ci saka dun miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mané ah gor ñi day ko leen taxawit buñu jéké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci sét ñi nga xamné ñoo mëna tax nga sa gi seeni xif moy tax ngeen mëna sa gi seeni xif seet len ci ño xamni dana tax ngeen mëna sagg seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa seet len ci jigeen ño xamni bu ngeen len takke dana tax nga mëna sagg say xif ci ay moromam ya nga xamni lewuñu la
ñoñu nak man na doon kenn man na doon ñaar leen gis goor go xamni jenn jigen ji mu am day nako sekk mu meena sajj ay xefam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom jenn jigen jogi dey ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meena sajj ay xefam ci wa mbedd mi amna goor go xamni jenn jigen dong man na tax mu sajj ay xefam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba man ko ma taaba la wax de ma taaba amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxle comme nga xamni sallallahu alaihi wasallam bu masalna jaxle sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution way xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ay ñew bu re ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñu xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamantene ak jaaxle amna moko indil solution mom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sajj xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo tax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manale ak ay bokkam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñeent sa yon wuru ciane xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda walta alami anna jiada niswati kitaatil aswaji duna miriya lol nga wara xol yow li la l'islam sant rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma ngalay denk yow soxna pend djub muneko bo gise manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci buntu borom keur muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf mun waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy tawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni tawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax dé saw jikki taqi loolu taxon nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñenti soxna yor ñenti soxna ñenti soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen keneen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax mu bu ko denc ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñu te wéxu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent bu nit te yeen dong yeen ma meuna trouver solution yeen dong ma gis ci soxna so xamni yalla dana ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wet mu ni la xam nga noy defal ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do genn sa neek may la yoro sa lepp
lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolou moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñoo xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolou amna mom amna ñoo xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolou degeulut lolou degeulut ci l'islam masna ko laaj baye sa munima ñaara koy def ñaar boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay wa kërok lolou la ma ton mo nek waaw goor gu tak lu upp ñent soxna te l'islam mom téré ko muni ma mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko may nala ko lol keken amu ci waye nak du tax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bu top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chaay chaay muni ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yankhifu ala tadil fawaida ñun ci tilé ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yunus sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tuub duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 sallallahu alaihi wasallam ne ko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi te dess wa lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yaronte bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yaronte bi mo ñu firi alquran yaronte bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañ amna droit bañ ñen leen gis ci ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lool day tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey ci nekk waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu baax du ñepp koy nangu di ni ko nangu bari wul de rawatina ab sénégalais sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur
te jur nañ ba saatlu ken musuko xam ci ñom ken ken musuko xam ci ñom way yombut nak yombut bi ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay way bu fekke da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter ak bur won ak man ak ba nga né bur won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow setanal tuti rek setanal tuti rek wala ndjay neena setan daq ci ndaje setan daq ci ndaje bu fekke ni ndaw sa dako giri giri bu fekke ndaw sa dako giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yaq fekke dako giri giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yaq bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya meunul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la na ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asante te ka ca def nga diko def waye nak ah ni l'islam bañ moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waya sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xamna ñu ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mam direct rek lay def ñi ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abu Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abu Bakar pourtant re bobu ay wujje ma nga fa waye wujje ñi kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben boko gisee ni ndama yegul ndol ngeen bal mu ndama yegul ndol radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaron sallallahu alaihi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du banex rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti junni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yeenan day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bin ni'ama waxtu wa xame ni
yalla neena eskey jëmele ko ci soxna ci ci manam borom kër bu ne eskey jëmele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jëme ci soxna sa bu borom kër bi ne cham ne yalla ni cham ngarax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom kër ne cham mu ne cham bu ne waw goor mu ne waw goor kon waw goori yalla mi ngi ko tek ci waw goori borom keur waye cami yalla mi ngi ko tek ci cami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqyi bu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqyi goor gu ragal yalla fexé len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma gor ni neelen bu fekke ni gem nañ yalla dañi gattal seenu gis bu ñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ni mo taxon yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ni ya tax yalla bind ko ni waxal ma gor ñi leen buñ bëggee mucc na nun yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seenu gis ndax askalahum lolo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xamnako lolou mo nga suratu nur muni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yeen nit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug yaqdutna min absarihinna yamale len seeni beug waaw bu fekke ni yamale wo sa bëgg da ngay sol saw dal téti sa xaritu manam sa xaritu benn bakkan bu borom kërëm dolem tollawut ak sa doley borom kër nga dem séti ko mu ubbi la neegam mu won la armwal yi gëna rafet yere ye gëna rafet takka ye gëna rafet boodul kuy sajj say xef boodul ku yamale sa bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen ci mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci sa neegu morom muna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom ko amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wodd bu mu deugër bëgg ci loolé sa borom kër mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumbasi koko wërta tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am way xassna furujuhunna tass kumba nang ko tak bam deugër bëgg ni sa moromum jek ni am te sa borom kër amul doole wutal lako muna amone bam la taxa tassal sa sir bi koko wërta tassal mun la taxa tassal sa sir bi koko wërta tassal way xassna furujuhunna wala yabdina sinatahunna sa tarbi muna
mune bu ko won kenn ku dul sa borom keur ndax leleen gis borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mune waye nak sa borom keur li loxom bi ñaka ñaka jot ginaawam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko won ño xamni waruñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xani ken mënu ko neub tar bu ken mënta neub tar bu ken mënta neub rek ñu xana lool dal lool nga xane kenn mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi kenn mënta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko woné ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt pat bëtt ba bëti goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba bëti goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub taru xarkanam ken munu ko neub taru xarkanam ken munu ko neub waye leneen lulul taru xarkanam manes nako neub meme budé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena nanga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna mo ngok lima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna sa tar bi lu mu rafet rafet na ma ni bu ko jombale sa borom keur sa tar bi lu mu rafet rafet bu ko jombale sa borom keur way jigen ñu bari da melni seenu tar jombale nañ ko seen borom keur bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci yottu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar genn ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna sa tar bi bu ko jombale sa borom keur sa tar bi bu ko jombale sa borom keur nga leen leen gi gis ci am gebbe nday mo xani daam borom keur bu ñaawa ñaawa ñaaw ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci ibn mustafa si o cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu kharam lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci benn télévision mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm né borom keur bi ni ko lutax nga wax ko mu ñu xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigeen ñepp ma ci gëna rafet mu ni ko waaw mu ni ko loolu jural na la loolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigeen bi mel ni nga am na mu ne ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na mu ne ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ mu na mu ni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yowo ji sant ak muñ ah sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek da na da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu bole ko ñun kuk kuk kuk kuk re re re bay njaay ah limay wax ñi nek bitim rew etali xamna jombul xamnañ koy mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñaaw de bu ngeen ko fi gisee rek moma
bu ngeen ko fi gisee rek mooma Mbaye Ndiaye ngok mu ne bu la yàlla mayee borom kër bu mel noonu it nag wax dëgg yàlla nag bu ko xañ taar bi bu ko ko xañ mu ne fa la yuxayrana xalxalaa wa man yattakhidh shaytaan waliyan min duunillaa faqad xasira xusraan mubiin alquran suratu nisaa mu ne yéen jigéen ñi bu ngeen bëggee am personnalité ci kanamu yàlla bu ngeen bëggee am personnalité ci kanamu malaaka yi bu ngeen am bëggee am personnalité ci kanamu wali yi mu ne mu ne couleur bi leen yàlla defal bu leen ko soppi fa la yuxayrana xalxalaa ñi la yàlla bindee bu ko sotti ndax it léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ni moom it xam Jobbe Ndiaye la dafa soogi ñaaga dafa soogi ñaaga léegi nag ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg a soppi ab bindam yàlla ni déedéet bàyyi ko noonu am na góor goo xam ne jigéen ji mel ni yow doom lay wër yàlla xam na ko li ngay soogi ñaaga am na góor goo xam ne jigéen ji mel ni yow doom lay wër kon nag fa la yuxayra na xalxalaa wala yuxayra na xalxalaa iblis a ko waxoon yàlla iblis moo waxoon yàlla ni ko yow yàlla gis nga sa jaam ñii nga bind couleur bi la neex nga leen defal naa muy man iblis wala moom iblis dana ñëw soppi seen couleur ba dana ñëw force leen ñu soppi ko nee naa iblis bi wax ni daa mel ni ab sénégalais taxoon mi wax moom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yàlla jox fa la yuxayra na xalxalaa nga gis koo xam ni yàlla da ko bind mu gàtt bu mel ni bàjjen mbeen mii may wax sama bàjjen boobu sayidatuna aïcha radiallahu taala anha mu dem ci ab yokkukat ni ko yokk ma kooku ni ko waaw man nu ma lay yokke mu ni ko dalli kokat yu gudd nga may wutal ku ma seen defe ni njool laa nekk ak ndaama nga fala yuxayra na xalxalaa yokk ma nga gis koo xam ni daa dem ci am moor ko je wala yibre digin ñu ko man kat sama karay fefi bët yépp daa ruus waaw mu ne te yàlla ma ko bindaloon dama bëgg nga bindal ma yeneen xef mu daal lay defaral ay xef yoo xam ni boo ñëwee da nga koy kole gis nga yàlla bindaloon du kol moom daa sax da cee sax nes koo xam ni yàlla bindal na ko làmmiñ mu taaru wu leer mu dem ca defkat ba ñu ko defal ma ab per ci biir per buy leer leri mu jam ko ca booy wax muy leer leri la xadrallah wala saman fala yuxayra na xalxalaa musuma koo gis waaye nee nañ sax am na ñoo xam ne léegi dem nañ bay defarlu toogukaay am nañu ko wax de fala yuxayra na xalxalaa pour bëgg bu la góor ñi gisee defe ni am nga toogukaay subhanallah fala yuxayra na xalxalaa borom ni ku ci topp saytaane ba lum la soppiloo nga soppi ko naa mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal xiyaam rek nga koy xam perte nga loo xam ni yowmal xiyaam rek nga koy xam ku ci topp saytaane ba lum la def loo nga def ko am na ñoo xam ni saytaane leen di def loo dàll yu gudd ñii saytaane leen di monteloo ay xif ñii saytaane leen di bënnloo seeni làmmiñ ñenn ñi xeet seenu ber bañ nañ ko sax ba bu ñu amee ngénte te bëgg a xees balaa ngénte la dans un simin dégg naan lu ñu koy def mooy ñaral ma ne man de ñaral man aw sub laa ci xamoon de ba may ne ca tool ya ca daara ya ca àll ba ñaral man aw sub laa ci xamoon waaye yaramu ñuy ñaral fala yuxayra na xalxalaa borom ne baax na nee na ku ko def da nga pertaange gu réeréeréeréy jëlee nañ ci sayidatuna aïcha muy bàjjen mbeen moomu nee na yarhamullahu nisa al muhajirat al awal mu ne lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna saqaxna ak safa aw kama xaala radiallahu taala anhu sayidatuna aïcha nee na bàjjen mbeen nee na yàll na yàlla yërëm jigéenul muhajirat yàll ni leen yàlla yërëm al muhajirat fi lislam yàll ni leen yàlla yërëm mi naa mu ne man musumaa gis jigéen ñu dëggoo nii
musuma gis jigen ñiwe ni musuma gis jigen ñu topé ni ndigal mu ne gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seen yaram mu na mu ne ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep ken ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambalé ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru jigenul muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoñu ñoo gëmon l'islam ñoñu ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon suñu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñuy rot wala ca all ba ñi taxal ñu leen yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ñi ndigal yalla mu amul xaar waye fi senegal mom dañuy gëm yalla ak yali yi ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali boromay laaj de neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali may nangu nga li alquran wax ci lenam ci li la arrangé bañ li ci dess alquran mini yow goor ya amel goor ko day e ki jigen ko day ya ko amel deku way ngani eski dal di waganti ko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur saw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk motax sun borom takkeni fama jasa'u man yahala salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali muna muni sak pay euleuk yowmal khiyam muna muni daratul gatcha rek muni ta adina lay tambale gatcha gi fi lay tambale ci adina gatcha gi fi lay tambale ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din sun borom neena tabarak wa ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga ne fanan c'est à dire يالا ني دا نيول nga ne fanan c'est à dire يوننت ني دا ويخ nga nek fanan c'est à dire يوننت ني دا نيول nga nek fanan c'est à dire مني لول داي دغونوت لول لا سون بروم واخ تبارك وتعالى نينا لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسيني ني لا بو اماتي سوا bu yonentene ni la bu amati soa jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañuy am soa ñom toujours dañuy am soa te seen soa kat nek ñuko fenn lu di jëm wut ay référence yu bokku tek yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni di yalla du yonente bi ndax da nga ci wax jigen niko leg ni la l'islam wax mu ni waye jabari seen diiw nangam wala soxna seen diiw nangam wala keur seen diiw bo fa deme bu fa dem demal keur yalla demal keur yonente bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bim defone moy keur gi day dag ñaari kess goor ñi kess jigen ñi dal ni goor gu fexe ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li nga am do ko wut adina do ko am alakhirah mo ñoo ñoom gis ni dañu gis jigen ni xamni legi jigenu kesse fe jigenu gooru kesse fi legi nak buñu deme ba suñu dekk waye loolu mënatu la am way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nekk ci kër señ bi ba nopi raw ma tel mara jax lool dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtan wi tay xamna du gudd nam wara gudde ndax bu 5 heures dafa am detaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala

Señ Touba neena jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel, mu naa mu ne xam nga fu muy yewoo ji àjjana, mu naa mu ne aw maram jeex na, du mar àddina du mar alaxira, aw maram jeex na, coonaam foofu la yem, laa yura samaan, ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam. Rabiha Abdul yaqra'u alquran walil jinani la yura samaan. Lool la Señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu. Tabu bisu dekk baakat la rawati, bu dekke jan xar kanam bi day mel ni jant. Moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran, yowmal xiyam bu dekke xar kanam bi day mel ni jant. Wujuu khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim. Wujuhu khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira, xar kanamu jang katu alquran yawma alqiyam munam day mel nib jant, day mel nib jant. Mune bisu payba li yalla di jafé gis, munam ni jangale katu alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jakk nasira, ñu ko jakk xam ni ki moy yalla, yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina, yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam. Bu sun borom ne suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñi ma tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen, man yalla jam ñi ma tan ba jamo len ñi di samay jam, man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen. Suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal, waye nak laysa min ibadillah, bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yeufari nanguma senu njam julit ñi nak nanguna senu njam, jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole, yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasna alkitaba, yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasna alkitaba kamisli sheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna alkitaba yalla nañ ci yalla boole buñ ko mënutit di créer espace di tour suñu ñok rek diko jox ñetene di dundal ñetere nek rek inshallah taala di dundal ñetene rek motax Señ Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirri al jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirri al jalibi al hubb muni mom de gis na ni mom Señ Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Señ Touba.

ndax neena l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako legui circonstances yoy sa dépasser moy bobu djigit ni beure guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih legui circonstances yoy dépasser na legui ñu ag ci jamono bo xamne legui legui mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamne bokku len diine te l'islam neena la bo také ko bokku lu diine yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alquran ni wala ahjabatkum donte ab taram dala yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet andak rafet di dem ginaaw bokku len diine ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala munu ko convaincre nga set ko xamni yena bokku diine bu nopp dana am tar bu melni bala yim ci mom babu ko dak nga tak koka lolu ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokul diine bam jaral la top ci amna ko bokal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ leen donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu leen ko tak mom musrik bi mom musrik bi legi ki nga xamni mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gëmna yalla ga waye gëmul sab yonent gëmul l'islam bu ngeen amé njabot ndax sa soxna dé nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi mën na baña metti borom kër bi mën na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pétat yoyu mën na bañum waye xolal ki nga bokkulul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui ci nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena len sen nday ji waru len ko donu ginaaw du ab julit te yeen ay julit ngeen jeuker ji war sa donu naka nonu bu fekkone jeuker ji faatu jabar ji non la ila akhiri wata alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yem ci ndaw si lula ci meuna yem ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax dée dafa bété dée dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw légui bo duggon ci biir l'islam di wër ndaw su léla gis ndaw su ko dakk mom mi ci nek ci yenen diiné ba yém la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam léla gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngiru malik sax mom dañ wax ni bu fekkonte ni jaxasson ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekente ne la man mak yow bokku nu diine lolou duma ko jang fokay jangale ca ngayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax lolou mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga lolou batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bare ci aju légi nak ginnaw yu bari yoyu ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi yi l'islam waye loi yi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom ne ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah ñun yalla resultu rom ñun yalla bokk na ci suñu kimtaal bokk na ci suñu kimtaal
ñu bindal leen ay soxna yo xamni mu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum sa soxna si ngay deñ ci min anfusika ci yow la bayiko min anfusika ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kiim tan la loolu sama kiim tan la min anfusikum loolu sama kiim tan la mu ni way na buma leen di boole ñaar la bëggoon mu dox seen digënt al mawadda wa rahma mbeggel gu and ak yermande mbeggel gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom mawadda muy mbeggel buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay héberger wa légui bi nga xamé ni nak légui adina bi dënd loona loyé sansé na vice versa légui lool dañ na delu ci wat ci li mo xone légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penku mu dem soow en ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax lamuy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bok ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bok ak mom legi nak comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha dako rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal dako waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskuna ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bi mu ñëwel dama ko mbindaan mi jox nun la ayja 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy acca 10-10 ñaata la 50,000 fune 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jëlee li taskuna ilayha yàlla jëlee fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jëlee li taskuna ilayha rek la fi yàlla jëlee mawadda ak wa rahma ngeen baal ñu ko fi jëlé rek yalla jëlé ci kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokkon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam doon wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Harith réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la sénégalais di wax diw guer la diw ñeñu la diw teug la diw rab la
l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lol la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni degeerayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dana ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw sa bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zaid ibn Haris Zaid ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jige ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamni kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak sunu fi moy digeunte ñeño ak geer legui biko Zainab yegge da mer ba fut dal ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ki duma nawlem dag mo koy labatal duma nawlem duma nawlem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Zainab bint Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddou ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom do matank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare yambare goor lum yambare yambare yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni Zainab dekk ne diko wax li bu ko waye damay sa nawle yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñu ñuk ko mu ñew ni yalla nabi sallallahu alaihi wasallam
damay wacc sey neub dama koy wacc sallallahu alaihi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc sey neub nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de bu ko wacc de sallallahu alaihi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad okay sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacc sey nak yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denc lo for force tem boba mi nga ragal wa mak gep mbam ko réseaux sociaux yi mbam ko dan ha muhammad tak na jabari dom ja muhammad tak na jabari soxnam ok soxnas domam muhammad tak na soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi réclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé niko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax mënu mako support ñi nekk fi naan ay mala gënu jiddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay guddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndiko mbambi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbamba la wala fnjay neena wala fnjay neena mbambu mbambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mbambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doko fi wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allah ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di plosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad mi wote ak yonenté ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna su domam ko xani domako yoron bo ci ko mu di ko tak lol tax na nak bi mu wote seyna ba idam mat yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci takko nak legi sa soxna lay doon sa soxna lay doon mom lañu alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idam mat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc sayna muy ndax dama bëgg ëlëk julit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé ni sa bo také jigen
te bing koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu ala taxe mba juddu lune man la ca fek dina kay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxut legui nak mu dess liñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gisé moy ki teug la ki teug la ki guer la ki guer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khasin wal khasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fini wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma ab ko ci contexte bi ma waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diine sa nawle ci sey bu moy kan moy muslima muslim nawle ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem ya muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diné koku ki nga xamni yeggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy premier daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa bu amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemin wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mo wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momina bu jigen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji momin ñom ñep nak muhsin mo len gëna kawé muhsin muhsin bu goor bi bu yoree muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci boole nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla boole goor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko goor gi def waye da ci boole sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax ci kom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko meuna def ci lu ñaal dotul ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku goor ki nga gis jigen jo xamni
ak tar rek nga xamantum ak rafataay mané bo duggon ci bir julit ni té koko du ab julit wala bokulen sax ngëm wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen du ko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina yu ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñu bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bu ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgga fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ko tal ñu Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan la wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adina bëgg tukki Omar mo xani bu masana wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga wax foko tek muné ko yow da nga fekk luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fekk luñu yalla jox nga bu ko fokkate ci suñu loxo foko tek muné ko fi len ko yalla joxe muné ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu tol ni qintar muné ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga buma jomul nga suratul nisa muné ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est muné khintar mom kenn xamul num toll muné ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête ngi non Omar daf ni vraiment dossier bi ma tim Omar a djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar a djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotagn ko def ci beurigo malit ba nga fotagn ko tek ci beurigo malit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw ni ko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar
légui xolal suñu jigéen ni jamono yi femme intellect ñu tuddi seen bop ay femme intellectuelle ana lan lañu revendiquer ñom luñu revendiquer ñom déggguma ci ko revendiquer mbirum goor jigéen ci ñom danaka déggguma ci ko revendiquer suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu bané yi lan lañu revendiquer moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi ak penci mi lol la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq te l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia da ko ruti buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis wa fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen biñ yam dañu wara yam xam nga ñoñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momu ben juge ci juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momu da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di ñoccu way ni jigen ni def ñoccu seen lex yak yoy pour apta li yépp aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la moqalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yépp mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yépp sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak ngëccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinnu wa nas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakum ar-rasul fakhusuh wama na'akum an tunfatah min ahakay taqulla inna al-asr al-iqab min surah al-asr wama ataakum ar-rasul fakhusuh wama na'akum an tunfatah muniko yalla du moni ma fi yabal yont yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen bah muniko waw muniko yont yalla muhammad mo ni nak mo téré jigen bi yett ay bañum kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بندب يا الله بليش جبلو ما نمدل ضرور تقول بفكر إني بندب ضرور موتاخ ضرور ممكن وقتي تتوب معي لو خمدي دال بو نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام ما ينلا nga dindiko
nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab cieur la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor cieur bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tan do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rubuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndiocok xéssal ak yéci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord legi suñu jigen intellectuel yi bis bu nek ñu ni leen goor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom duñ ay femme intellectuel ci diiné ay femme intellectuel ci diiné dédé ay femme intellectuel ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jaduul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lool rafetul lool jaduul lool wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lool wurta am kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xam na ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar sallahu maryam busu te ginnaw suñu mor antese kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen gu am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busa tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won go xamni l'islam kalimatullah hiyal hulya rek ko itelon moy l'islam yekatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaam tak askumbam bam deugar and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay moonu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajma gaawla bis duxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkale soxna jaratullah maryam busu ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun di soné nga leen lumay xara ñi tege kon xamna dañ yemalé fo waxtanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappalé ñi ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ñi ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekké France légui déplacé wuna ci taxaw daara ji ñewna ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama dégg
suñu Mustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbalé ma rek bama am numéro bam ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala genn réew mi dina ñëw ba ci daara ji ba bëc ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dina téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanténi kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek bi yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moyit and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun té dara wëru lu ko dul l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ta zalika gor ñi tamit naka non Seigne Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité jullik magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen bu ngeen ko fi jëlé ba suñ ciow la judd ci bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma ni ma yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem bu ndaysan ci magalu kaf rayab gi mu delu mu yonné addé yëmu ca bimu ñëw ba Touba mu woma ni ma ñëw na Touba fekk da bëggono ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kaf rayab magalu kaf rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmm yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn kuñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn nekk li mako ma ci yam ak sa bëk ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu mu waye lima bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédel tiep lolou mom moma bet lolou toñé nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ko mu xom mo meuna joxé lu ne xamna la way tiep mom yaakar won nit ku sant xuma meun nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhirih mune ma leg ñu gindu so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen ar ñu leen wax jere ngeen jef jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la songu la ñu déggé sa tour ci ni mbor yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq na ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg leg mu melni rek melantane ko xottu gertem japp sama jambu lu lool rek la yalla xam doyna waye lool lepp nak du dara lu l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba fofu rek ngay mëna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg Seigne Touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg Seigne Touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg Seigne Touba ba buñ la séné nga té nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni leen yalla fay yalla ni leen yalla fay bu ñu ko di ñak bañ wax ay na limu koy def bari wu waye li mu mënta ñak ñu leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaihi
wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mi ne ko xanaa topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin man sëñ Touba lan laa lay terale man sama teraanga ak yow mooy topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin jub xoj ci siraatal mustaqim mu ne ko ndax yow da ngay gan gu yàlla fonk muhasiman inda rabbi yàlla da laa fonk ba teral la ba wàcc ci yow alquran bi yàlla di wàcc ci yow alquran rajo ba ngi fi saxbaana ngi fi silqihda ngi fi silxijja ngi fi waaye yow fonk gum la fonk moo tax mu jaarale ci yow alquran yow sahru ramadan almubarak wàcc ci yow alquran alkarim muhasiman inda rabbi la sharika la nguur boobu nga xam ne kenn waru koo bokkaaleeg dara dara dara dara yow da ngaa tedd fa moom tedd gi nga tedd fa suñ borom te man bëgguma ku dul suñ borom moo tax li xiraata ahaati man topp yàlla laa lay gënale topp yàlla topp yàlla laa lay gënale de mu ne ko gis nga ni nga màggee fa suñ borom ba suñ borom réyal la fa moom ba wàcc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yàlla ku màgg ci kanamam nga ku rëy fi kanamam nga ay di ragal yàlla joo gis weeru koor lu rëy ci xolam la fa inda ahli tuqa way ragal yàlla ñi weeru koor dafa rëy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lu maawul aamiluuna borom xam-xam yi jëfe seeni xam-xam te ragal yàlla raasikuuna fil ilmi ñoom it da ngaa rëy fa ñoom da ngaa màgg fa ñoom borom xam-xam yi ragal seen borom naa mu ni aka ngaa màgg fi ñoom aka ngaa rëy fi ñoom lu maawul aamiluun am na borom xam-xam yoo xam ne moom yàkkamti weeru koor bis neesa tax ñu yàkkamti ko bis nees ci la seen i conférence di multiplié wu te conférence bu nekk dañuy waxaale conférence bu ne seen calendrier sax léeg-léeg day fees am na conférencier boo xam ni diriyanke yi moom lañ taamu ndax bu ñëwee du tudd seen xeesal du tudd seen i mees ak mu ne moom lañ taamu moom diriyanke yi conférencier boobu rek lañ taamu ndax du ñëw mukk bane leen seen mees mi wala seen xeesal mi du ñëw mukk bane leen waaji yi wàññi leen bëgg addina gi tuuti ëpp na de déedéet am na borom xam-xam boo xam ni moom conférencier yi boobu lañ soxla ñoom jigéen ñenn ñi am na xale yu góor yoo xam ne soxlawuñu conférencier boo xam ne bu ñëwee danaan takk lam araam na bàyyi leen jaara nopp yi musique araam na boobu conférencier ah boobu calendrier bi fees de conférencier boobu ñun ñu koy woo du bari al ulamaul amiluuna nag mooy ñi nga xam ne ñoom fuñ toog yàlla lañ fa toogal fuñ toog rek yàlla lañ fa toogal boo leen doon jox addina ak li ci biir danañ la wax li araam lépp jëfee nga yaa xam jëfewoo yaa xam boo leen doon bàyyi bañati leen a xam faalewuñu loolu danañ la wax li yàlla akub yonantam wax rek alayhi salaatu wasalaam oto bu rafet du leen tax a sensé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sensé wax poos bu diis du tax ñu sensé jongama du tax ñu sensé al ulamaul amiloon arasikuuna fil ilm ak déedéet ñoom dara mun leen a soppi dëgg rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa taala mu ne ko ñooñu nag nga xam ne dañoo ragal yàlla ba ñoom bu ñuy wax yàlla la ñuy waxal au lieu que ñu wax ngir li ci poos yi ñooñu moom mooy ñi nga xam ni ëllëg yowmal xiyaamati akbar weeru koor dana leen seedeel fa kanamu suñ borom rabbi su jàlla ni moom ñoom ñu màgg ci seen xol la woon ëllëg yowmal xiyaamati akbar warasad al mursidun mu ko ak ñi nga xam ni ñu jub lañ gaa ñu jub ñu yow weeru koor da ngaa màgg fa ñoom femme intellectuelle yi nga xam ni dañoo diin ci seen lislaam warasad
ñoña bu ñuy wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé dana leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla akum yonantam nga xamni difa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax leen li leen di lor rasad waxam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit bu ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax njub moy leen saf ndox mu neex ak njubay leen saf ndox mu neex du yo mu conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digeunte lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk ku meuna nax sa morom rek nax sa morom ku meuna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lek ndawal ga bayiko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkël lepp bukki dal di lepp lepp lepp yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lepp diko lepp lan la lepp doon wax baram baram fasta rak dakar ga baram baram fasta dakar ga gel letti bukki yep fasta dakar ga ndawal gu ñoy lay mu ne ko ak ñu ndëkënte lepp ñu wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukki ni belet ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yep moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy takilam ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yep moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour te defo ko muy dara bo ñu yeelen yeelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seen tuba neena ñoñu la wéru ko reuy fi seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xam ni dañu ragal yalla bu muñu togué ci nen du toj señ touba néna ñoñu la wéru koor reuy ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu mo tax yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ci abiss bo xamni sayyidina abi urayra moko solo bamu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kepp ku wor wéru koor te fekk nga gëm yalla de nga ko de charte bi moy gëmal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gëm yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon señ touba wax nako alamatul khawf min ar rahman tarkul maharim bila tawan señ touba neena ragal yalla du sant du fami du yeur yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng ni mu dan ni ne ko ragal yalla la mu ni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek mu ragal yalla la matul khawfu min rahman tarkul maharim bila tawan yonentu ni sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum da koy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina bu nga gëne ba nopi nak deug tiyaba deug taxé bëgg taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax cambal cambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférencier bi jox mer bi ci rukbe ak
yoy rek parce que yalla taxut c'est délé bié makka tax ñu woté conférence c'est délé bié makka amna ndaw ño xamni ñu ngay woté conférence yalla taxut lutax association bi moy def wér wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu démelé ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu dal autom del di leen wax lu leen jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti maire gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñëw foko dem businessman bi ko man xali ko xamne moy commerçant bi ci koñ bi ñew ba kañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yoonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngeum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul djummi ngeum yalla ngok am nga djummi nga dal di koy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemo te mom ngeum di djummi bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngeum yalla ngok al imanu bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ni amande amna jinni lolou moy nga wax ko ci sa lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amalu bil jawari légi nak fass nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi dekkoni am nga jinni légui bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fass te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légui nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def dama ñu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man man sama ramadan imanan wa ihtisaba ñu gëm yalla bu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tin ndab di ca sotti ndam lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor taatan sa xol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen taatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñëw mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu la ko wax kenn mu la ko wax ci len mayen biya makka ñew ñu ne ah di mu ni ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax monu may biye
may nañ ñetti billet may nañ ñenti billet kon conférencier bi buñ ko warna tudde rek conférencier sédile billet makka te buñ ko tudde conférencier wéru koor conférencier wéru koor dedet tudde len ko conférencier sédile billet makka yi rek sédile billet makka yi wa tax sun borom rabbi subhanahu neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla buma dañ mukk di len exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax ñu man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba dila ko té mëna ñun dafa bari entre yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën naño entasser sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na alamul mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru asabru asabru hatta na'lamul mujahidin dama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus antivirus ba sa bu virus yi bëggé ñëw ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom génné ko génné ko wa atakh ali sallatu wasalam neena كل عمل ابن آدم الله إلى صوم إنه لي وأنا أجلس بيد ميتي حديث القدسي صلى الله عليه وسلم قال من يسون برام ما ركوت حلال وحي برام موني برام آدم لب لم جف جف ما لب لم وح وح ما لب لم دف على لما muni dama adama len rek la jëf jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamu yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamu yalla yi ngay def yow julit bi la wax defal nañ ko keneen ku dul yalla lenn kep lañ mën ta mësta defal kudul yalla moy koor koor rek lañ mësta defal kudul yalla waye budé sujjot moy julli di sujjot da nañ sujjotal kudul yalla waye jaamu da nañ jaamu kudul yalla latak usak manatak salisatul ukhra jaamu nga len boy saraxé tarxel nañ kudul yalla sarxel nañ ko dul yalla lenn kep lañu mësta defal yalla moy asawm koor koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop né a né
sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu tok sam ñeen bal ñu amé kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa anna ajsubi dam adam lu mu def bopam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja ñu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax ni ma koy fayal sama bop ni fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ñu metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ni fa mar lenen lu ñu xifa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye xifa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tulo isamsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profité ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala ñu ngi def sallallahu alayhi wa sallam neena asiyamu junna asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital sallallahu alayhi wa sallam neena koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal sawar wera wala ak euleuk na uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digeunte ak safara wuy tak koor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci ni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni koor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam koor anti misil la sa bu la iblis sanne misil bi la yobbu safara rek anti misilam moy koor lolou yonnati sallallahu alaihi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñu tuddé alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bokk même effet bu ñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati allah di melaw sun borom rabbi subhanahu wa taala waye xol alquran li daraja am ri yalla xeexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'an lil abdi yawm al qiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam wal quran yasfa'an lil abdi yawm al qiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax neena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yowmal khiyam duggal ko aljana tax sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor
mune sahr ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñing lay jox 8 araf juroom ñetti araf mune alquran bo konté ay arafam ñing lay jox 7 araf juroom ñaari araf mune ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tubane na bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la sétal fu la neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar sétil fenen ci mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonenti bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abd seigne touba ne sahr ramadan wal qur'an yasfahani lil abd ndax juroom ñetti araf la mom sahr ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jàngalé ñoom dañu mëna jàngalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni wax ak ñin ñoy wa keur khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm penku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñu mom tamit dal leen di rammati rammati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mo don soxna ci ci tabal ma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregout mom pregout boko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono bin ko nan khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril ma sa nuyu nan yenente bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen tass musoram ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ya lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligeyam nak bu da raqim ak atit du tay ñuy dund say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar
jigen bi mel ni wara mel malaay malaay fi koy garder dañ koy defandar ci jinni yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen bi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom doyna sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek léegi bo mbé ba nopi ni daj ak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay du moyu malaaka yi dañ lay du moyu nga bëgg am doom mutati nan sasareekum sasareyan lakum ni ngeen koy tuddé ba muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma alias billah walias billah ñu malaaka yo xani lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wëru koor téro ñu naan dañuy sélal muy sollu jot é waye ndaw samba ñi sélal sollu jot ñu ñi wëru koor dong la yalla wax ni di leen sollu jot ma ngi leen di laaj fan ngeen gisagul jigéen di faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tooy taar dess na la ma sa mur té nga mur sa bop bala ñu la mur tooy taar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis nga ñew kenn mën ta té ñu mur la kenn té ñu ñu nekk aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpa am nañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sa ramadan al mubarak sun borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër yu ñu nekk muy wëru sahaban baba koora gi deggmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gaddaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajé bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci makka al mukarrama waye bisub altini bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni fi lañ mi deggé sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala ay al qur'an bi wacc na ayatul qur'an yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek moy gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara dootu wax ya ayyuhan nas waye luñu wax amanu walay wax ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu
nga xamni ci misal do non yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral bo le won yeen wa Dar Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu dekkon yalla da wax yeen wa Touba yaag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu distingué len di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokkunu alquran non la doon wacc ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayu annas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñu baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te na ngo baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñu te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayu lisina amanu ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñeen fi ngeen wara jaar ba baax legi faratal na ci ñeen koor lutax yi yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene yi yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene lan lay tek yi bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yene ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi baax faratal na ci ñeen koor kama kutiba ala lisina min qablikum kon ñu nako faratala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon leen fi la alakum tatakhun ci jaar ci yow nu mbax te wacco ko muna mu ne xam nga lu cey top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujj jural borom la alakum tatakhun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan lam juroom fukam juroom ben fuk borom ni ayaman ma'dudat yeru koor di ay fan yu niu dong la ayaman mahdudat ay fan yu niu kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek mo tax ma sant leen ko ndax fan yu niu dong la ayaman mahdudat ay fan yu limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu waru koor occasion la da bokk ci ay manfiatam ay manfahiyatam mom yaru koor da ca bokk moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokk ci manfahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu may ci am téléphone nga jokk ak sa borom mom yaru koor da bokk ci wèr yi nga xamni balay may occasion nga meuna jokko ak sa borom bokku ni alu muni la alu rabbi suba jall motax seigne touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan rabbi allah ta'ala anhu ni man seigne touba wéru koor tero damay jokko ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom mu dekk ma am noppam ma di ko déy samay soxla mu ngi ndax wéru koor mooy wéru amaana wéru sécurité loolu la sëñ Touba wax bokk na ci man fahiyaati sahr ramadan mooy amaana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé waaye sécurité ci bindu mom yaru koor bokk na ci ay manfaiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci dund wal muna yaru koor yaru xewal la yaru may la yaru tirangala xam nga
bo xolé julit ñi ñi dépasse ci wéru koor at mu ya at mu sak ak mu yalla sak suñu borom multiplier wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay man fahiyat mom wéru koor moy wéru xewal la wéru triangle wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegate wéru koor wéru leer la wéru daraaje ji yëkëtiku la faydur rahman ba bokk ci man fahiyat wéru koor faydur rahman faydur rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ndariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ Touba diko diko jundi ngeen balma wéru koor dakoy maye nuru diraya nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamonom day set ci wa jamonom tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydur rahman faydur rahman faydur rahman faydur rahman manes nako amé ci wéru koor la señ Touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan liman señ Touba damay diale ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydur rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nur diray moy lan alquran di ñu ne ko moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki dembu bi may def te moy asti cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan gu nang ndax faydur rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustafa saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré nir rek mayewuko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni señ Touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustafa saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur wowu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñenn ñi gis nañu señ Touba ñom cheikh abdullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa buy dem yobuma cheikh soy bu mbacke buy dem yobuma fa cheikh salim mbacke
كذلك ما كانوا الشيخ سيدنا توباي ما يلين دينتلي نغانكم اندون اك مان ديم غانديكو سيدنا تيرنو ديف لامباي سيدنا تيرنو ديف لامباي رضي الله تعالى عنه كو خا نلو غات غات بوتن يي مسنا دال سي سيدنا توبا نك موم سيدنا تيرنو ديف لامباي bam demé seigne thiar nang ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dëkkum buñ wax bulél fa lañ ko fekk ñun ñatt do nga né ci ndablé man sama wajur seigne thiar na juuf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci né waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñune wu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñune wuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn bëggaluma man ciéw kessé do ñu ci lay lék ciébu kessé rek wa ñi sant jaxata ak sisé nañ ma bal wa ak silla ciébu kessé rek dañu waji juk Seigne Thierno xélam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ñi mako waxé ñi non la ko doon waxé way way way barké borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fumu ko gis way bi yar ëpp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li batay lalul ndawal bi dal ni xoxet ko dib ganar am lum tani nganam nganam ni ci teuf nima addiye Seigne Touba ma lek bobu poj ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf nima addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant deet lolo tax mag ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikin la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ne do nga ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ne rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ni jëk ni donc manam mune bu ko waxati mu na mune ko gañu mujjini kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug ci ji tontu laaj bi bu ki neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla djegal te yeureum ko
inshallah taala kon seigne moudou sahur ramadan al mubarak ñu taxaw li ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono am ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kañ ngeen may may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jàngalé waw am di sama dom bi ma papa conseil mom baké do nga am danak waye waxna deug de conseil mom ko ko bëgg adina mom waw mof lay mom amul adina mof lay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamne waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minin alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatali dana jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xamni sa bu ñew Sénégal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañu gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mo sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa tiri jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dalika serigne cheikh diallo mom ak soxnam soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma leen ko waxe rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ngi wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek da leen yalla wërsegal ñu ni ci somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nanguko def ko ci seen téré jëf barkela leen seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci Angleterre buma djumut Serigne Ahmadou Badian momit di kenn ci ko xamni njabotam ngi fi ci dara ji mu nek fofu ci biti rewmo ak soxnam momit non lay ande ak ñun ci liggey dara ji yépp du wax jazakumullahu khayra jazaihi Serigne Daoudi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci dara ji ak Serigne Modou Bey di nuyu Serigne Modou Bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci dara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega bi wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba djum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñëw ba ciun momit
xarit daara ji la faral di ñëw soxna mama jomb ñom mam busa ñass ak soxna mam busa gey momit ko jël na ko degi fan yele ci gënaaw ndaysan benn ma fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddii ñëwon nañ fi nga xamné loolu mom wa adina yépp la naqari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di leen wax jasaakumullahu khair jasa rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seyti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway

am ñi yobbu addiya buñ wagn ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addiya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganari ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa la kharwa ndax seen way giro waxon na len ko mam cierno mam mor antoseli seen mor antoseli waxon nako seen touba bi cierno ñewé jamono bi cierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antoseli xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lool la waye kenn ku ne xamna ni seigne mourad tousseli amna kër dé yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu bokum tim kenn dootu gis ta kër rek waye seigne mourad tousseli amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu dëpp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandang xolum Seigne Touba di kandang yata khalkhal yata khalkhal xal ba ngay yata khalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na ray yoni yalla bu na ray yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defugo xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mourad tousseli bimu deppé nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bu mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis ni xol ba bam kandangé sa yent yalla Moussa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonentou ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ci gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyat na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno ni fatou mbake bin ngalé adina seigne mourad tousseli mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la hanihan laka bihasal mawlud hanihan laka bihasal mawlud al jadid gangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonent yi alayhi wassalam a faaw nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khams ci la ko jang yal mi day protéger sa alalam mi day protéger sa alalam radiyallahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm ñu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi la won melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir neñu ko nopi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da dan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan def dawul reba haqtay day muñ rek

waye bokkon na ci ñi ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire maam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mboti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana len netti fisab anbiyaahu yi xamna bokku tak suñu jabolo bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeureum moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatima mbacke dan def té bobu rañu xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti khisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi lool da téré yeeku bind saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé daan leen netti sahabatu rasul lañ meloon waaw mani yému leen rek cierno ibrahima fatima mbacke njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mutu deen sahabatu rasul lool yémulé ñu ëpp ci njabotam mu tudde leen sahabatu rasul lool yémulé amna lu mi jàngalé dañu gënaaw Seigne Touba mom jagona xam baatinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci rayya Seigne Touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la baleen mis maleen ñi saga sahaba yi mismalin taw mom nga deg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xam neenañ yalla kep dog li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessa la bok yoru dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonante bi yoro tous dama ni do waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonante bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonante bi banala fi kon kay yuro dara nga yuro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara neewu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonante bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonante bi mason nako netti ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bokk lu ma dara muslim musul ma dara maniko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak waneni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga ah Seigne Touba mi nga yaakar de mom bukhari bokal nako muslim musal nako wax bo demé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem dañ fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lolu du wax Seigne Touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb lo bëgg wax bi reey del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg wax bi reey ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari ak muslim lay ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab do ngal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppul tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti
kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ci top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ci top bokku upp na xépp ci diiné ji di bokku upp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ci top wala bokku hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ñu fatima ke daana net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talib yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nit yalla yi loolu la daan waxtane it seigne touba ci bokkom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fati mbake mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akal ahad yakhaf ka min fawqihi kull ahad kon la seigne touba wax cierne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq layon to waxone al haqq maha umar way al haqq maha cheikh ibn fadi mbake sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma khaima ala amri allah tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma khaimatan ala amri allah du dañ mukk mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexi ci deug lañuy taxaw rek waye yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum tay seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopum la ya durruhum ken mënul leen dara la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy atayati amrullah ba kérok yalla di ñewum dimbalam ba kérok yalla di ñewum dimbalam ba non cierno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama wa as-sidq sun tuba ko sedel waye nak ngeen bal al irada ndax lim realiser ko amukul ngeen bal met lim realiser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim realiser kon yarnu fatou mbake wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba mo nekone wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba niko harouna nekki nima ko waxe won digam ak moussa halin karam allah wa ci digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu justi mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah ali ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina harouna ñew nek wasira naka nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cheikh ibrahim fati mbake ñew nek wasira bi di lietnam di lietnam kon nak ñen balu seigne moudou lolu moy
ni mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam tierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dikke indi dikke mako rek mo waxtane ko waye yalla xam na ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga na ni sax yépp duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali motax may xara dox ni waxtani meme boko don takrar jinni yoni waxtanu ñu mune dina am lu ci ñew lo xani ñewul won ci bele da nga ci deglo deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci jup mom rek ñun ay jam lañ yi jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mayen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum soc ngeen bal mako di len wax jasaakum la khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoté ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi nan atté mo nekkon juste bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ni ñewé taxaw mu ñew juste bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal boko non misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waw muniko waye dal deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alaihi wasallam liko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kéro yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kéro kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolou moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam biñu porter bi ben way porter plante ay wajuram ci kanamu yaronte li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko dégg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram ma diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atté yonent bi yonné len ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence ba mujj
ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir néna mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga ñara dem barsakhul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko né ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xolal yaronte bi leena war ba seeni xol toy de ñu jog niko denkunu yaronte ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baata niew baata niew ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bopa yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat nga xamne goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant lool la alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu anil hawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amuna ati allahu wa atihur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wajuru spiritual rawatel na wajuru xali moy wajuru spiritual moy wajuru temporal al jismu war ruh wa koku des na ko jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay wajur bu moko degge subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiener bi nek Dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mani waw munuma tuma am luma dal mani ko dal lan la munima man sama wajur bu jigen dafa tagok sama wajur bu goor legui nak sama wajur bu jigen mere sama wajur bu goor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa bi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momo wo telephone wax ma li
dañ dama la bëgg gis kéro bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ci daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi mo koy jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexulen japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du moram wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

akara waye ñinga xamni ño joxe ndigal ni ay ci ay ci ay ci luway man ci jumaaji ñoo ñi ngi leen diggal seen bakaru jik ak ñu mujj dama dox señ Touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam xam nañ ni jumaaji ku ci def yalla diggal la waye ku diggal ñu def ci yalla diggal la loolo tax kepp ku fi tok doon khalifa señ Touba lu sa khilafa gatt gatt nga gaaw diggal dara ci jumaaji lu sa khilafa gatt gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw diggal dara ci jumaaji acca nañ defar nangam ci jumaaji acca nañ yeesal nangam ci jumaaji lu tax ku ko def yalla diggal la yow ñu ko diggal yalla dana la diggal sa bakaru jëk ak yu mujj ñu ko diggal ñu defit yalla dana leen diggal seen bakaru jëk ak yu mujj lo tax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina degg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii waxfir liman aram amaruhum bihi jamii jamun faada nag loola tax bi mu toogee rek ñu ajce ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulahad radiallahu anhu noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Moudou Fadel ku xam wilayatum diggam ak boromam tabaraka taala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Moudou Fadel walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena hum ñu ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo ñu ko ci wala di waxeti man nit ci dal lim la may déssena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci Cheikh Moudou Fadel wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya Cheikh Moudou Fadel yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yim mom Seigne Touba la ñu ko diko yim en bal ma dama xawa sey motax mom Cheikh Moudou Fadel muni eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntu ni di jema wër ku mel ni Seigne Touba muna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Moudou Fadel moko wax de yow mi nga xamni yaa ngi tuntu ni di jëru wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ey mi kun kuni yow mi nga xamni yaa ngi dugg digeenta mur ci ak malakoot yow mi nga xamni yaa ngi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaa ngi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaa ngi dugg ci wanagu yalla yi di dugg ak feey ak jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Moudou Fadel neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal ma ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi

seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xettali jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolu tax mu sañ ko lolu tax mu sañ ko ndax mom lolu tax yalla sakko irham jami al wara rek mo tax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yirum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al qur'an la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jammi dong nga tax ma sak la kat li sama jammi dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yeronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara fet li jammi yalla nu xettali yalla nu xettali yalla nu xettali radiyallahu ta'ala anhu mo tax mu ni ko yow sama sang bu kawé bi di cheikh mudou bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna mo tax mu ni ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci baramu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni barwaana soxla suy faju baramu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba la ñuy dem ci baram ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëel legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ni xamnañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la binde jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla binde jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukku ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi mo ne boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj feba ñu ñu jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ni na ci mbub mi ni ni futen mbub mi tek fe ni ni futen mbub mi tek fe mu la ci mbub tube ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko ni lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don
fuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga téré nek wasita sa digge sa borom motax seydou farou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku tabara bu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu liwajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu liwajhi llahi ñuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ñuna mu niko waye nak amna soxla nak amna soxla mu ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la kuma wax umpu la seigne touba waye mom umpali wuko yenni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lool mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na ma ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine bu ma tim amna machine bu ma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye teyit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara bu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sa mu bindé fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonent mom xamna touba mom yonent mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibayhi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaron tou bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddandol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa omar xamna ni yeen ku len siyare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyare dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina ci
muni yeen yeen yi nga xamni ku len siara ci dootu am yara nga yépp ku len siara ci dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafil la da ca bok teggini siar lu jullu ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yonante bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam boran do lu tel ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ñaran waat tuti ci sa nday jor lu tollo xassab dang fa fekk Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis sun tibane na melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ni ñu dëkk mom Madinatu Munawwara neena non la dëkk dëkkale ak Rasulullah bu xolé sim bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su dig ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe Seigne Touba nonu ngay def moy bo ñu fa Seigne Touba bu ñu jawu ca gannaaw dedet da nga nan jawu ca kanamam won gannaaw penku jakarlok Seigne Touba ni defal ko say adiya ba nuppi ginaa buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya daldi wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Seigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlani korru mané baxaan ci bërum Seigne Touba ba li Seigne Touba di ni ma mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Seigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Seigne Touba ak Touba motax té bobu dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol ñun ñu ku bëgg jot sama di ko rek laalal l'islam ba nga laal Seigne Touba da bo laal l'islam ba nga laal Seigne Touba rek jot na sama xol motax ñu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahudi fadal li Seigne Touba di am wilaya
ñoom dafa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baytin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. Sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni Sëñ Touba ma jur, moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom. Li ko ñu bari di defe, am na ñu bari ñu ngay tiitee fa ñu bokk. Ñaala gaynaago, am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo. Ñaala gaynaago, ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar nag, am xar amoo ko. Waaw, da ngay tiitaroo sa maam mu bari woon naga ki xar ki bëyee ki gëléem te yow amoo xar, waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar. Ganaar loolu ñuy jariñ, loolu ñuy jariñ. Da ngaa fekk sa baay bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom. Waaw, waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettu. Loolu moo gën a bari ci seen jamono, mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk ak askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxul ni baaxul, askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, akay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni inna alfata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Inna alfata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu. Loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man inna alfata man yaqulu hahannaka. Waaw Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xekk li talibe Sëñ Touba yi mu ni man, ku taxawu talibe Sëñ Touba yi mu ni man. Laysa alfata wala inna alfata man yaqulu hahannaka inna alfata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def, waaye du bàyyam. Sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo, ñaala gaynaago. Waaw waaw, yaay sa tub Ablaye Lukaar, dama koy sa maam Ablaye Lukaar moo jëkk a yor caay bi raw da tub Sëñ Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Lukaar bu jikka yor caay bi raw da tub Sëñ Touba te yow defaloo Sëñ Touba tous, ban njariñ la am? Sa maam moom def na lu baax, ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw da tub Sëñ Touba. Mësta denc ci jigéen di def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Sëñ Touba. Loolu moo daan tiitaram moom. Lam daan tiitaroo mooy nu may def ba ñaari dépense yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Samaam loolu daan tiitaroo, sama ñaari dépense yi ma fanaanoo yow rek teema gis ku ma ko jox ba jox ko ko, man benn dépense rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Waaw laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo wax ñu ne sa maama ko fi def, yow loo def. Lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow. Tilka al ummatu qad xalat laxaa maa kasabat wala kum maa kasabtum. Alquran la, alquran nee na tiitaroo leen seen i jëf, seen i bàyyi yóbbaale nañ seen i jëf. Kon nag tiitaroo leen seen i jëf, te bàyyi seen jëf i bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Sëñ Touba waxu ko, mën naa am yow doo ko gëm. Waaye bu fekkee ni parparloo woo te Sëñ Touba dong tax, parparloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe Sëñ Touba ji dina la doy sëkk. Sëñ Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen ma ci. Hal yanfaul miljalu lil xarsaani bilaa timaay sharri fil bustaani. Sëñ Touba nee na laaj baa ngoog, nee na yéen doomi soxna yi
mang leen di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muñu neema bari bugu te sam ndax titiro sa ngobanu bay ba xey bari bugu te beyo lolou seigne touba laaj de seigne touba neena mang leen di laaj ndax titiro sa ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ñi goobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax tidoro sa ngobanu bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugub fal yanfa ul miljal lil kharshani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ñi ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to seeni gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñi dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada mang len di leralal sama gannaaw mang len di yewulen legi nabaxtuko ma bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul dina mu ni ngobanu suñu mo ant seliga mayuma dugug lula may dugug yow seigne touba mu ni sab ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lool la seigne touba wax dina daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mu nga seigne touba jere jef ni ama makoy deg dajna lu mburu deg ci tal li khabla an arari dan mu abada lolo cheikh mom fadal xam ba ni ne momit day lewul gobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi mu beug tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañangok won nañ aw yoon won nañ aw yoon won nañ ko mata top num koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sun banex dong la royukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp léegi ñu jaar ci yow ngay buntu buñu jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam nga loralé ñi ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dérancé dara waye mbir mi dala fi wéssu amna ku yagga bëgg saga sa mam té ñëlu ko saga sa jëf jé tax mu saga ko té melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéré Seigne Touba ji ci xam xam noonu la ko motalé mom Cheikh Modou Fadal ñu motalé yéré Seigne Touba ji ci tabax jima noonu la motalé yéré Seigne Touba ji ci xam xam bi jima ji noté école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ñu diko tuddé Darul Maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Seigne Touba ga ak yeneem jëf ni Seigne Touba meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadal Mbacke meloon ci social ñu daan rangé Seigne Touba ñu fay di joxé loolu lañ daan rangé Cheikh Modou Fadal doon na bayba ñu daan rangé Seigne Touba ci walu médecine febar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba tibbu suuf jox la rek mu fajj febar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajju doon ja doon na bayba Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robalé
tawir rek ci amudu fadal ni mo koy faral di waxe ci wallu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatulami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg mu fadi ko misli ci abdul khadir mbake mom ni dug nopam rek aaje ji mom bu dug nopam di fadi amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dug nopam rek muy fadi te do xam lu ko fadi ah kay li ko fadi moy ijabatul husni nabala nabala nabba ko fadi deg mu nabba ko fadi motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko non de sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur muni karama bobu day jamono sayidina isa la ko mujjé deg lool do karama mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na deg mom japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que noppam bi di deg lu bon nopp di ko deg nopp bi lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wëllu yo xamni luñu dégg mu fadi yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lambiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala légui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla fasalatu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara ñun kay bu ñu bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jëru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cerey jabot da nga naan dom bi yangu bo beugé ko téré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xamni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران لنا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني غا جوغي في خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره كون نات لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري ونيكو dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tab de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh amadou fadal bi barkelo ko ginaaw bi ñu xamle
barki bi ne ci rajab ak mbuut mi ne ci rajab feewal gi ne ci rajab yermani gi ne ci rajab diggalul yalla li nek ci rajab ñu ne kon nañ waxtane tuti ci cheikh amadou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou fadal jep kene ci babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu dige dem fa difa dem dama non suma leme dana ko wax nangam dina ko wax nangam jabbot waye bu ma leme dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko ne may niyo rek meun na aksi wutali mo fuma yam même bu ko fekkon te neegu biram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla samuko bayiko fi té lepp ko dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom loolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legi cheikh amadou fadal ni cheikh amadou fadal moy al wajhu ma al khumami xar kanam muy far njaqare suñ aboyit non la mel ah ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla suñ ñorte andak ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bari waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé ni muñ bam muñé la xamni soti na aw bam muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé nim yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu ñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci yar yi di ci ndokkel ko soratu cheikh amadou fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca torok mo fa fekke ñaari ndaboti cheikh amadou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sam mbir ma ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou fadal faye lolu xeyna da waxon na ci wax bi yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga ci la gis seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ginaaw seigne touba cheikh amadou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi yalla ñu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem yalla xam na ni dara taxu ñu wax ko ndax wésu na boba goné la ay ati adla waaw mum mo ko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wésu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah légui yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon
ma yam ci fofu ngir ngeen jëf ñoo ñu ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doobe ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xamna ko aka jaxé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamna ko mom seigne mohammedou diallo ni ñu mako ñaan la ñeen nit yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu seigne cheikh donu ni ñeen xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu dongay da nopi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu neen du bol bi parce que daara ju ban heure la ñaan la naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ñu ma ngi may añando la duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mom sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndeke dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolou mum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom leg wa leg ay paquet biscuit lay jënd leg wa leg waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xam ñoom nit te ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna mam bousso mos ñom yaayi daara ko ci melni nana mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako yalla xamnako cheikh jom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñuy jaarale hadi ji jenti daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jigen moy baba tay bu mu ko tambalé ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jigen yene ko daara ji ñu ngi wax jasakumullahu khair jasaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seigne mohamed badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal ahmad badian ak soxnam seigne mohamed badian defena on reemi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ci suñu xol jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jigéen bu am personnalité ci kanamu yàlla ci malaykaam, ci kanamu yàlla ak wàlli wi, bu mu ko yàggaale mukk, bu ko àddina yàggaale mukk mukk, ba nga jéem a am ngërëmal yàlla te jaaroo ko ci sa buntu borom kër. Wax ju rëy la sëñ Touba wax fii. Maa ngi lay ñaan yow soxna Penda Diop, bu fekkee da ngaa bëgg am personnalité ci kanamu yàlla, da ngaa bëgg am personnalité ci kanamu malaayika yi, rikkuwaay, bul jéem a am ngërëmal yàlla mukk te jaaroo ko ci sa buntu borom kër. Alxuraan nee na wa aatu buyuuti min abwaabiha, kuy bëgg dugg ci néeg te bañ sa mbubu xotti ko jaaral ci buntu ba. Buntu bi nga bëgg a jaar jëm ci yàlla mooy sa borom kër. Sëñ Touba ni ko bul jéem a sàkku dara dara ci sa borom, lii ñu da nga koo jaar ci buntu bii. Waaye ban borom kër la wax, ban borom kër? Looloy li am solo nag, góor ñi nañ déglu, na góor ñi déglu, ndax da ngay gis góor goo xam ni dañ koy wax lii rek mu daal di commencé wogganti dara ak yéex yéex yi, defee ni moo ca nekk. Fekk nag borom kër bi ñu wax ban la? Sëñ Touba wax na ko ko, taq yi. Saw jikki taq yi la Sëñ Touba wax, saw jikki taq yi, borom kër bu ragal yàlla. Yàlla man, yàlla mi nga xam ne suñu ulaam moo kawe ñëpp, yulif ñëpp, moom ñëpp lu ko soob def. Borom kër bi nga xam ni ragal na sa borom boobu yi, sa borom boobu yi, mu yàlla moom la bind, moom la bind ko, moom ko. Nee na borom kër bu ragal yàlla, ci moom la ñuy jaar ngir am yàlla. Borom kër bu ragal yàlla. Waaye borom kër boo xam ni bànnee xam doom na la topp. Borom kër boo xam ne nii njortam doom na la topp. Borom kër boo xam ne maa la yéef doom na la bëgg a topp. Déedéet déedéet. Saw jikki taq yi la wax. Waaw, xam naa góor ñi duñ bëgg ma yàgg foofu. Waaye saw jikki taq yi la Sëñ Touba wax, borom kër bu ragal yàlla, ci moom la ñuy jaar ngir am yàlla. Mu ne ko bul jéemawut dara ci yàlla te jaaroo ko ci sa borom kër bu ragal yàlla bii. Boo bëggee ngërëmal yàlla, jaar ko ci sa borom kër bii. Boo bëggee àddina, jaar ko ci sa borom kër bii. Boo bëggee taxe, jaar ko ci sa borom kër bii. Waaye ban borom kër? Saw jikki taq yi, saw jikki taq yi, borom kër bu ragal yàlla. Ay borom kër bu ñene yàlla, ñene yàlla ba dëkk ma ñene yàlla, kooku waxuñu ko de, kooku waxuñu ko déedéet, kooku waxuñu ko, kooku waxuñu ko. Kon nag ragal yàlla googu bul fàtt ni jigéen ji li tax mu dagan la, te ragal yàlla lañ ko teg, yàlla tax jigéen ji dagan la. Loo tax hadith ba yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ittaqoo la afi nisaa yi fa innakum taswajuhunna bi amanillah, bi amanatillah. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ittaqoo laaha fi nisaa yi fa innakum taswajuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah. Ey yéen góor ñi, ey yéen góor ñi, ragal leen yàlla ci jigéen ñi, ittaqoo laaha fi nisaa, ragal leen yàlla ci jigéen ñi. Mu ne ko ah, mu ne ba ngeen leen di labat, can gu ngeen yóbbu woon, yàlla ngeen yóbbu woon def ko muy seenu can, yàlla ngeen yóbbu woon mu doon seenu can. Confiance yàlla ngeen yóbbu moo tax mu dagan leen. Bañ leen koy may luñ jàng tur yàlla. Ya ayyuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mu ne amaana bi ngeen jël ci yàlla yóbbu ko ba tax ndaw si dagan leen, ndaw si dagan leen. Waaye seet leen ci yàlla moom boog ngeen ragal yàlla ci ndaw si, ragal leen yàlla ci jigéen ñi. Yonente sallallahu alayhi wa sallam wax, mu ne ndaw si li tax aw yaramam dagan la, ba foofi teg sa loxo kenn du la bindal bakkaar, ba nupp bindal la tuyaa ba boole ca. Lu ko waral, am na jamono boo xam ne saw yaram bu laalee yaramu ndaw si ci sa tayeefu bopp, bakkaar lañ lay bindal. Waaye léegi yóbbu nga fa turu yàlla ba tax ñu jox la ko ci turu yàlla, ba tax aw yaramam dagan la, fu la fi neex teg sa loxo, ba nupp dañ lay bindal tuyaa ba tecc. Wastahlaltum ajsaduhunna ci tur yàlla bi kalimatillahi, ci tur yàlla la leen seenu yaram dagane, ba fa la neex dugal sa loxo ci yaramam te doo am bàkkaar. Waaye sax waxuma la doo am bàkkaar, waaye dañ la ciy bindal tuyaaba nag dolli ci, dañ la ciy bindal tuyaaba dolli ci. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a waxtaan ba yegg ci
jotté gi borom kër di jotté ak

sallallahu alaihi wasallam indahu tiya abu jurayh borom keur bu jotté ak soxnam ay way indahu tiya abu jurayh sahabatu kiram ñuko ah ya rasulullah ban neex bo bi ban neexu bakkan ni ñu ci bindal tiya ba sallallahu alaihi wasallam ñuko boko defoon su deugandul na ñu lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ñu lay bindal tiya ba ginaaw boko defoon fula haram ñu bindal la bakkar kon boko defé fula dagal ñu bindal la tiya ba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yene li ñu yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fata'amihunna wa kiswatuhunna fata'amihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ñu lek fata'amihunna yene len yoral dépasse yene len wara dundal fata'amihunna seen droit la seen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ni la lijay am kay lew na la te jigéen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër jigéen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong la ñu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye may na ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bokk ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw loolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fatahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konda ay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul benn muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi fi kenn du la ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma min qadrikum fi dolem toll fi dolem toll waji mom ab kaskara la manam kaskara la manam boko ko xébal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskara la yam sama morom yaangi sol ay mbassé ris mom yalla dogal na wax sala manam nangu len dogal yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggéey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagané anam yi sari awax est ce nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggéey dagan na waye naka ci naka waw jamono dana yaq ba nga xamni légui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé
wallahi tardi wu ñi fi tegg l'islam ne ci leneen ñoo ñoo tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci leneen ñoo ñoo tardé ñoo ñoo tardé kon nak min qadrikum yaw la war de waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu fekké ni man mu ko dekkal fu bax wadd ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bañ ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lang lay xaar de ba mel lang lay xaar même bu fekké ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fondé bo génné dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bamél lolé kon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kéro wallahi bayi sa wa keur ni dundu wéra yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commandé lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan bu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munaka wal tahlamu an ji'ada niswati fi ta'ati al aswaji dun miryat munuko ndax ma nga lay xamal te nang ko nango xam bo beugé nek jigen di am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci bir islam mëna mëne ko nga xamni jihad ci jigen jihati jigen mëna mëne ko moy top borom kërëm jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu nek budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom kër diko défendre di and ak mom ba seen borom kër réussir koku moy jihad ci jigen jigen gi taxaw borom kërëm réussir muna mu ni jihad ci jigen ngok wal ta'lami an ji'ad an niswati fi ta'ati al aswaji dun miryati neena man señ touba li mo wax wéranté amu ci kiwuma ci saka bonu miriyat jihad jigen moy taxaw sa borom keur bam reissir waaw bo mo ne ah gor ñi day ko len taxawit buñu jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci set ñi nga xamne ñoo mëna tax nga saji seeni xef moy tax ngeen mëna saji seeni xef set leen ci ño xamne dana tax ngeen mëna saji seeni xef ci ñoom ci seeni morom ma tabalakum min an-nisa set leen ci jigen ño xamne bu ngeen leen takke dana tax nga mëna saji say xef ci ay moromam ya nga xamne leewuñu la ñoñu nak man na doon kenn man na doon ñaar la la gis goor go xamni genn jigen ji mu am day nako sekk mu meena sajj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waye amna goor go xamni mom genn jigen jogi dey ko lol nak dogalum yalla akum bindam yalla binde nonu amna goor go xamni ñaari jigen motax mu meena sajj ay xifam ci wa mbedd mi amna goor go xamni genn jigen dong man na tax mu sajj ay xifam ci wa mbedd mi ma taaba la yalla wax de ma taaba ban ko ma taaba la wax de ma taaba
amna ko xamni jigen bi ma taaba ci mom moy jigen jo xamni sa bu jaxlé comme nga xamni sallallahu alayhi wasallam bu masalna jaxlé sayidina khadija ko ñew jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution way xolal bu fekkante ne ci metatu xam xam la côté xam xam sayyidatuna aisha lay indi sayyidatuna aisha ñew buré ci côté jaamu yalla ak garder alquran sayyidatuna hafsa moy ñew kon amna ci goor ñu xamni lañ tak jigen lutax ñu tak ko bis bu amé manam sa bo xamanteni ak jaxlé amna moko indi solution mom jigen jojja amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy sa bu beugé sa xefam ci wa mbedd mi jigen jojja dong mo motax mu man ko amna jigen jo xamni li tax mu tak ko moy mané ak ay bokkam jigen ji kep moko manalé ak moko mana manalé ak ay bokkam jigen ji kep mo meuna dox digam ak ay bokkam kon ma tabalakum mom la alquran wax kon nak yow bu fa yon nek ci tak na ñaar tak na ñet tak na ñent sa yon wuru tiane xam nga la sa yon wara nek moy li seigne touba soxna penda wal ta'lami anna ji'adan niswati kita'atil aswaji duna mirya lol nga wara xol yow lila l'islam sant rek ndax mom lim def droitam la l'islam mako ko may waye nak bu ci felle dara ci sa haqq koku mok yalla la koku mok boromum la tabaaraku wa ta'ala muneko ay suma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati muneko ma ngalay denk yow soxna pend djub muneko bo gisee manila bo beugé am ngeureumal yalla jaar ko ci sa buntu borom keur muna muneko dadi yalla dogal na ni borom keur sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf borom keur neena sa bu ne jerejeuf yalla ni jerejeuf mun waye borom keur sa bu ne cim yalla ni cim xamni kon yalla legi soxna yi borom keur yi la ci deglu waye waxna ban borom keur de moy tawjiki taqi lolou bu len ko fatte de yeen gor ñi dama len koy fatte ni tawjiki taqi borom keur bu ragal yalla lañ wax de waxu ñu borom keur bu top bané xam borom keur bu ragal yalla lañ wax de sawjiki taqi lolo taxone nga daan gis mag ni yalla dogal ñu yor ñenti soxna yor ñenti soxna ñenti soxna yi yor ñu dem ba am ak ñom ak njabot waye sun borom won leen kenen ko xamni ma tabalakum la ci mom tabalakum la ci mom moy amna lutax bu ko denc ci xéetu taaba yi ci xéetu taaba yi te yor na ñent te suñ ta wéfu ñen mu waxtaan ak ñent soxnaam yépp ñen man day dama gis seenem soxna so xamni mu ma sañon denc ko te ma nga ñent ba nit te yeen dong yeen ma meuna trouver solution yeen dong nga gis te soxna so xamni yalla dana ko defal tawfiq mu ñew ni la bayyi ba ngeen wet munila xam nga noy defa ak may wacc ma japp yidda bu sama yidda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu takku lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu la upp ñent soxna yow ya xamut la ci bir da am ci jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñoo xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolu amna mom amna ñoo xamni takk nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa muni ma ñaara koy def ñaar boromu sañ sañ ak boromu tay tay wa kërok lool la ma ton mo nek waaw
goor gi tak lopp ñeenti soxna te l'islam mom téré ko mu ni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def borom sañ sañ ak borom ak borom tay tay mu ni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom say say l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko may nalako lol kay gene amu ci waye nak du tax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct munima ak kan munima akup say bu top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom tay tay ni ñaar ñi do nga fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lu xam moy loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yankifu ala tadil fawaida ñun ci tilé ko nu len neex ñom dal ñoo gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñoo gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yoni sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko toubale ba nopi dagay poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam ne ko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi ci dess wa lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngay nan ay 2 plus 2 égal 4 ki 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku yalla yoni yonent bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet yonent bi mo ñu firi alquran yonent bi mo ñu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen lay da gis ci ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te sañu ko ndax ñent ni mu nangum ñu yewi ko mu dem takki koka lol day tiyaba ju reey la tiyaba ju reey ci nek waye nak niko nang bari wul nak niko nang bari wul di motax lu bax du ñepp koy nangudi niko nang bari wul de rawatina ab sénégalais nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom keur te jur nañ ba saat lu kenn musuko xam ci ñom kenn musuko xam ci ñom way yombut nak yombut di ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay waye bu fekkene da nga takal sa borom keur soxna wala nga présenter ko soxna su bax mu takko yalla dogal ni soxna su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenter bu won ak man ak ba nga né bu won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek wala njaay néna
setan dak ci ndaje setan dak ci ndaje bu fekke ni ndaw sa dako giri giri bu fekke ndaw sa dako giri giri ba xamatul fum ne muñal tuti rek giri giri mom du passer 40 jours 1 mois 10 jours la giri giri yakku fekke dako giri giri muñal tuti rek 1 mois 10 jours rek giri giri yakku bu fekke ni nak defa ba ci yow la nekkon moy yow ci sa bop nak ya fessu won sa place yow ci sa bop ya meunul won sa bor ah koku nak yow la koku nak yow la na ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp lila sari asante te kete def nga diko def waye nak ah l'islam bagn moy da manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waya sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaje ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga niñ ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def niñ ko way yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abou Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni Sayyidatuna Aisha doomi Abou Bakar pourtant re boba ay wudde ma nga fa waye wudde ñi kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mom lay woyé bajjan ben boko gisee ni ndama yegul ndol ngeen balmu ndama yegul ndol radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndol la mom sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha way ndax yaron sallallahu alaihi wasallam tax mu bëgg ko lan la am ngeen ni du banex rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti junni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yeenon day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu fest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko bu nelaw bu ko kenn ye balen ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mo kal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben rabbi allah ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radi anha rabbaha binni ama waxtu wa xame ni yalla neena eskey demele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey demele ko ci soxnam neena yalla ni eskey demé ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham ndax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw gor mu ne waw gor kon waw gor yi yalla mi ngi ko tek ci waw gor yi borom keur waye chami yalla mi ngi ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi mu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqi
goor gu ragal yalla fexé leen ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxon niko qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum zalika aska lahum innallaha khabirun bima yasna'un wa hal ma goor ni neelen bu fekke ni gem nañ yalla dañu gattal seenu gis buñu boyal seen beut nek ci mbedd mi jigen bi len rombu ñu yaakar ne mo taxone yalla sakku jigen ñu la romb nga yaakar ne ya tax yalla bind ko ni waxal ma goor ñi leen buñ bëggee mucc na nun yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seenu gis ndax askalahum lolo gën ci ñoom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un bu ngeen fi takke takku suuf yalla xam nako inna la khabirun bima yasna'un takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako takku suuf bu ngeen fi takke yalla xam nako lol mu nga suratu nur mu ni gess jigen ni qul lil mu'minat yaqdun min absarihin wa yahfasna furujahun wa la yabdina sinatahun ila ma sa'ara minha yeen jigen yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug da ngay sol saw dal teeti sa xaritu manam sa xarit benn bakkan bu borom keureum dolem tollowut ak sa doley borom keur nga dem seeti ko mu ubbi la negam mu won la armoire ye gëna rafet yere ye gëna rafet takka ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku yamale sa bëgg bo ak ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla neena yaqdutna min absarihin da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci sa neegu morom mëna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom ko amul doole ja yaqdutna min absarihin wa yahfasna furujuhun te nga wodd bu mu deugër bëgg te lolé sa borom kër mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumbasi koko wërta tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am wa yahfasna furujuhun tass kumba nang ko tak bam deugër bëgg ni sa moromum jek ni am te sa borom kër amul doole wutal lako muna amone bam la taxa tassal sa sirbi koko wërta tassal mun la taxa tassal sa sirbi koko wërta tassal wa yahfasna furujuhun wa la yabdina sinatahun sa tar bi muna muni bu ko won kenn ku dul sa borom keur ndax lele ngi borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mun waye nak sa borom keur li loxom bi ñaka jot ginnaawam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko won ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xani kenn mun ko neub tar bu kenn mun ta neub taar bu kenn mën ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xane kenn mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar
tar bi ken meunta neub ku ko xol yaay am bakkar waye tar biñ meuna neub mom sa boko woné ci mbedd ma ku ko xol beutu goor bu ko xol yowmal khiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek beut pat beut ba beuti goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba beuti goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub tarab xar kanam ken mënu ko neub taru xar kanam ken mënu ko neub waye leneen lulul taru xar kanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jël li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna mo ngok dima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn na ma ni muru len murul ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna sa tar bi lumu rafet na am ni bu ko jombale sa borom keur sa tar bi lumu rafet bu ko jombale sa borom keur way jigen ñu bari da melni seenu tar jombale nañ ko seen borom keur bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala bina sinatuhunna ila li bu'alatihinna sa tar bi bu ko jombale sa borom keur dam nga leen gi gis ci am jobbe njaay mo xani dam borom keur bu ñaawa ba melni mu ngo mun waye bu ko jombale de bu tax nga jombale ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci seigne mustafa si o cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu kharam lu mel nonu muni jigen je dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ muna muné ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yowo ji sant ak muñ ya sant ak muñ waay leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek dañ da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bole ko ñun kuk re bay njaay limay wax ñi nek bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko mbay njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñaawle bu ngeen ko fi gisee rek moma mbay njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn mune fala yukhayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min doni la faqad khasira khusran mubin alquran surat an-nisa min yeen jigen ni bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beugé am personnalité ci kanamu malaaka bu ngeen am beugé am personnalité ci kanamu wali muna muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi
fala yukhayran khalqala ñila yalla bindé bu ko sorti na xit lay nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe nday la dafa soogi ñaga dafa soogi ñaga legi nak ci bir soogi ñaga gim soogi ñaga mu bëgg soppi ab bindam yalla ni dedet baye ko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow dom lay wër yalla xamna ko li ngay soogi ñaga amna goor go xamni jigen gi melni yow dom lay wër kon nak fala yu khayran khalqala fala yu khayran khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla ni ko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga bind couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko ñena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxon mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala nga gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma oku niko waw man numa lay yokke mu niko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma seen defalim njol la nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala yibre digen ñuko man kat sama karay fefi beug yépp da roof ñu wax mo ni ta yalla mako bindalon sama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñewé dang koy collé gis nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer yi mu jam ko ca boy wax muy leer leer yi fa khadrallahu wala saman fala yu khayran khalqala mu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran khalqala pour bëgg bu la goor ñi gisé defé ni am nga togu kay subhanallah fala yu khayran khalqala borom ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga xam nga ni yowmal khiyam rek nga koy xam perte nga lo xam ni yowmal khiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko am na ño xam ni saytane leen di def lo dal yu gudd ni seytane len di montelo ay xef ni seytane len di bënnulo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu ber bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xex bala ngenté la dans un simin di gëna luñ koy def moy ñaral mané min day ñaral man awsub la ci xamone ñaral awsub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man awsub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni baxna ñene ku ko def da nga perte nga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisa al muhajirat al awal min lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna taqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirat yalna len yalla yeureum al muhajirat fil islam yalna len yalla yeureum mina mun man musuma gis diyen ni deggoni musuma gis diyen ni yeweni musuma gis diyen ni topeni ndigal muni gis nga ba yalla wacce ayab yeen diyen ni na ngeen di mur seen yaram muna muni ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa bat ñun ñep ñu dal di muru jigenil muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam
ñoñu ñoo gëmon l'islam ñoñ ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon suñu jigéen tay da nga nan ca téen ba lañ leen fekk ñu root wala ca àll ba ñuy taxan ñu leen yàlla neena na ngeen di muur seenu yaram mel fa biñ yoroon lañ ñu xuteet dal di koy laxasoo ñu ndigalal yàlla mu amul xaar amul xaar waaye fii Sénégal moom dañuy gëm yàlla ak yaali jigéen ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaali boromay laaj de neena ndax da ngeen di gëm yàlla bu nit gëm yaali bu yàlla ni li ya dagan yaali ni li dagan garawut aramut yàlla ni li ya aram yaali ni mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaali yàlla ak yaali mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci des alquran mi ni yow góor yaa amel góor koddaay ki jigéen koddaay yaa ko amel dëkkuwaay nga ni est ce daal di wagganti ko alquran moom moo ne la yow jigéen da ngaa war a muur saw yaram même texte bi la même yàlla ji la même téere bi la lu tax nga gëm li weddi li ci des doo am lay ëllëg doo am lay ëllëg moo tax suñ borom tekke ni fa ma jasaau man yaxala saalika minkum ila xisyun fi ayaati dunia képp ko xam ne yaa ngi def lu mel nii mooy gëm yàlla gëm yaali mu naa mu ni sag pay ëllëg yowmal xiyaam mu naa mu ni dara lul gàcce rek mu ni te addina lay tàmbalee gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina asaxsiyatul maratu fi lislam personnalité wu jigéen bu jullit ci l'islam la femme diin la femme diin suñ borom nee na tabaraka wa taala ma kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaar min amrihim nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen yàlla ni daa weex nga ne fa naan c' est à dire yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c' est à dire yonent ni daa weex nga nekk fa naan c' est à dire yonent ni daa ñuul nga nekk fa naan c' est à dire mu ne loolu day dëgënut loolu la suñu borom wax tabaraka wa taala nee na loolu dëgënut de loolu dëgënut nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix bu yonent ne nii la bul amati choix jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix ñoom toujours dañuy am choix te seen choix kat nekkuñu ko fenn lu di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi ndax da nga ci wax jigéen ni ko léegi lii la l'islam wax mu ne waaye jabari suñ diw nangam wala soxna suñ diw nangam wala kër suñ diw boo fa demee bul fa dem demal kër yàlla demal kër yonent bi foofaa jar a dem ginnaaw yow li yàlla ko yonent wax gisoo ko kër suñ diw bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci suñ diw déedéet kër yonent bi mooy royukaay xoolal suñ Touba système ijaaba bi mu defoon système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees kees góor ñi kees jigéen ñi daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen baye boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira xam nga ñooñu moom gis ñu duñ gis jigéen ñi nga xam ne léegi jigéenu kese fee jigéenu góoru kese fii léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaay yi loolu mënatu la am waay waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi muur yaram yi waaye nekk ci kër sëñ bi ba noppi raw ma téll ma rajax loolu dara jëru ko dara jëru ko dara jëru ko waaw sëñ Modou waxoon naa ni waxtaan wi tey xam naa du gudd na mu war a guddee ndax bu fënkeeree dafa am jataay buñ may xaar war caa dem insha allahu taala moo taxoon ma ni tey rek kon naa dal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxsiyatul maratu fi lislam personnalité wu jigéenu jullit ci l'islam ndax moom mooy genn wàllu société bi personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit topp ndigal yi bàyyi tere yi ndax yéen a ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex violation bi ñuy def jigéen ñi nan lañ koy xeexe mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fii ci Sénégal de waaye annonce bi rek annonce bi moo njëkk a ñaaw dégg gi rek moo ñaaw dégg gi rek moo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waaye nag dégg gi rek moo ñaaw waxin bi rek moo ñaaw
yalla ni la defal li yow nga wote bis bo xam da nga nan bisub def yaram munen la te yalla ni la yow bul massa def yaram munen ci mbedd bi bul massa def yaram munen ci mbedd bi kenn ko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi mo nopi ni ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen bi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ni ci mbeddi ni tani jam do ngay am tani jam do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso ye na rafess rek kasso ye fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ni aussi biñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi ñak jigeen ni ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk auto bo xamni ben borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbedd yu balé ko légui jigeen ni ñak nañ perte nañ sens bobu man daana wax ni bu jekkon romb na ma rouss na ma romb jigen di dox fim nek ni luma la xam xam nga numay def lamb sa poche jox la passe rek waye kay mu yobale ci sa moto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim bi julli takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim gi manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim la xuma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tek won dal xuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa neew mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñu ma dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yaalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxul jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poche niko am bu la fi auto rombé nga dugg ci té ñëw assalam demono la te lolu manon na ñak jigen kenn waru ko wona rombu muy dox nga rombu ko fa tuyu bali woko ba ci kon yima dekk de damay xey di rombu jigen ni ñuy dox waye xana may len pass rek waye yegal mu yu balal la ah xamna de circonstance bu grawe tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox passe te bayila fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko dun yobale bu ko nexé mu kalambitu la ñi la ayca ya mako def bakagn bala nga ñim ba genn ci wala ñuy indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëre nañu la addini dara jëruk yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom fa ray ko muni mu dem sa wara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana ñu ne ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib
ku defa ndar sa alal ba de na aljina nga jëm aljina nga jëm senegalay gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la narona def dem teud di kasso bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam yonent moko diglé sallallahu alaihi wasallam moko diglé kon señ modou ñu yamone fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

marit mooy ki fetterlu gis dëgg gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al madinatu tuuba am ay xusuusiyaat yu ko suñ borom jagleel bi ismi Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji mooy ndigal, kenn ku ni sëg mujj yàlla wax na ko ci alquran. Ñi nangoo topp ndigal seenu mujj yàlla wax na ko mooy àjjana. Ñi nanguwut a topp ndigal suñ borom wax na seenu mujj mooy safara. Suñ borom daf ni kuréel bi nga xam ne nanguwuñoo topp ndigal innal munafiqina fi daraki asfali min annaar, seenu mujj mooy ñoo doon xuuñu sawara ëllëg. Ñi nanguwut a topp ndigal nee na seenu mujj di fenn fudul yowmal xiyaam mooy dem safara, te ñooy doon xuuñu safara. Waaye inna allasina amanu wa amilu salihat tuuba lahum xusnul mahab. Suñ borom a ko wax, suñ borom nee ne ñi nangoo topp ndigal di bàyyi ay tere seenu mujj mooy dëkk bu ñu wax Touba. Muy ndax Touba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet la, Touba gii ma leen di wax delluwaay bu rafet a ngoob. Tuuba lahum wa xusnul mahab, delluwaay bu rafet a ngi noonu. Foofa ku fa mujj am nga mujj rafet, ku yàlla dogal nga mujj Touba rek am nga mujj rafet la suñ borom wax tabaraka wa taala. Mu am nag Touba googu yàlla di wax tam nekk ca àjjana te gisaguñ ko. Wolof Njaay nee na ku la dig añ bu la joxee ndékk nga war koo gëm. Sëñ Touba ni man àjjana ji ma leen dig bala ñu caa àgg xaaral ma indil leen àjjanay biti, àjjanay biir maa ngeeg moom waaye xaaral ma jox leen àjjanay biti ba noppi, daal di sañ ci ab dëkk tuddee ko Touba. Sañ ci ab dëkk tuddee ko Touba muy àjjanay biti. Sa bàyyi dund na fi ba dee kenn mosu koo yut facture ndox, kenn mosu koo laaj cotisation wu gasoil bi doxal forage yi. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi dund fi ba dee, ñoom ñaar ñëpp kenn mosu jot facture ndox. Yow nga judd barki démb ni da ngay révolté wu ci kaw ndigal yoo fi fekkoon ñu teg ko fi, nga ni ndigal yooyu day déranger. Danañ ko wax ci palaasam. Sa bàyyi dund na fi ba dee, sa bàyyi dund fi ba dee, mosee su la ñëw tëj këram baa ñu nangu këram ni ko lu tax fa yoo lempo musta am. Demal dëkk feneen fu dul Touba ba xam boo fayut lemp leeñu jaay sa kër gi fayoo ko lemp. Boo fayul ndox léegi ñu coupir sa ndox bi, léegi ñu coupé ko. Kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhar. Suñ borom nee na am nañu dëkk Touba ñoo xam ne dara du seen itte lu dul fo minkum man yuridu dunya rek. Am nañu dëkk Touba ñoo xam ni fo dong leen tax a dëkk Touba, fo rek lañ bëgg, seen bànneexu bakkan dong leen fi indi. Minkum man yuridu dunya moo tax ñu dëkk Touba, seen bànneexu bakkan rek. Waaye nag wa minkum man yuridu al akhar, am na ca wet ga ñoo xam ne li tax ñu dëkk Touba mooy bëgg yàlla, lu tax ñu dëkk Touba mooy bëgg a taxe, lu tax ñu bëgg dëkk Touba mooy bëgg a topp ndigal, lu tax ñu dëkk Touba mooy bëgg a sori ak mooy wa minkum man yuridu al akhir. Yàlla mi ma tiim xam na ko. Am na ñoo xam ne am nañ këruk Touba, ci sama loxo la ko yàlla jaarale, ma dem jëndal leen ko. Ñooñu ñëpp kenn ku ci ne daf maa wax masa woo téléphone. Am na ñoo xam ne jëndal naa leen kër te gisuma leen, xawma leen, xamuñu ma, gisuñu ma. Ba biñ ñëwee Sénégal laan leen seen kër ga ma leen jëndaloon ñu nii. Te dañ maa laaj ñi ma waaw, man de damaa bëggoon a jënd kër, boo ma doon conseillé fan laa ko war a jënd. Ma ne ah man day observé bi ma

observé adina bi observé ko sénégal gis naa ni bu fekkee ni da ngaa bëgg ëllëg sa njaboot raw ci yàqute jamono sa njaboot raw ci bon boni jamono benn espace dong laa fi gis boo xam ni épargné na lu mën a musal njaboot mooy Touba. Ñi ma laaj conseil ñëpp ni ma damaa bëgg kër bëgg nga xelal ma fu ma koy jënd lii laa leen wax man leen benn pàkk dong laa gis ni épargné na loo xam ni yeneen pàkk yi amuñu ko mooy bu fi sa doom juddoo yaroo fi màgge fi bu bëggoon a tux cigarette day dagg passeport koo tux te amaana du ko jaral bu bëggoon a tux yàmba lam koy jaral ba mu gis yàmba du ko jaral daanaka la muy daj pour gis yàmba du ko jaral bu bëggoon a dem boit nuit bu bëggoon a dem boit nuit la muy daj pour dem ca du ko jaral bu bëggoon a seetaani làmb la muy daj pour dem ca du ko jaral ma ne benn pàkk dong laa gis mu épargné lu mel nii mooy Touba. ñooña kenn ku ni ba ma la waxee nga ni ma sa xalaat doy na ma kon nag jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal naa la mosuwamaa gis ba nga yeggee ci ma waxaaleel ba nga war a fay dama ni bu xaalis bi jaar sama loxo na dem ca borom direct borom kër ga ni ma waayoo xanaa doo laaj commission ma ne lii commission man sëñ Touba laay laaj sama commission bu fekkee commission am nañ mu ni ma xanaa kon sañ nañ laa jox addi ma ne wa addi de ku ma jox ma lekk moom waaye man laa juma commission dama ko def sabilillahi taala. kon Touba am nañu fi dëkk ñoo xam ni bëgg seen njaboot baax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul axira lii dong tax ñu dëkk fi bëgg yàlla rek bëgg a texe rek bëgg a sori mooy rek waaye nag am na ñoo xam ni ay ndew ruur lañ ndew ruur am na ñoo xam ni ay ndew ruur lañ seti fir aw na yàllankaloon Moussa di rogalaat ba jamono yont yàlla Mohammad ñu tudd foofa Abo Jahlin ak Abo Lahab seen sët yàllankaloon Mohammad seen sët yooye ñoo rogalaat ba dugg Touba di lankal sëñ Touba sët yooye seti fir aw na ñoo ragalaat ba ñëw Makka ak Madina di lankal Mohammed ñoom ñooñee ñoo fa tuddoon ña nga tuddoon fële Firawna fi ñëw tudd fi Abo Lahab fi ñëw tudd fi Abo Lahab ak Abo Jahlin ñooñee ñoo ragalaat ba ñëw Sénégal tudd fi al Mourid nee nañ ay Mourid lañ waaye duñ ay Mourid ay mariirandoo lañ moo tax ñële yàlla feeñal leen yàlla mi xam baatin moo feeñal ña newoon ci biir Madina su mu nawara te gëmuñu ndigal topp ñu ndigal yàlla leen feeñal wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim mu ne ko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkkee bëgg koo baaxal bëgg mu baax bëgg mu nekk environnement bu seen ñi fi dëkk ñëpp baax mu naa mu ne ko gis nga ñi la wër ñëpp ay yàqkat lañ wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ñoom ñëpp ay nafiq lañ ay mariirandoo lañ waaye duñ ay murid mu ne ko te li ci gën a garaaw mooy min al ahrab ay kaw-kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba ay kaw-kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba ñëw ci dëkk si ci dëkk bi min al ahrab say mbokki arab lañ min al ahrab say dëkkandoo lañ mu ne ko waaw yow ki yàlla yónni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni suñ borom ci misaal waaw suñ borom waa loolu moom mbaa Màkka dong lay yem mu ni ko déedéet wa min ahli al madina maradu ala nifaq laa taxlamuhum naxnu naxlamuhum mu ne ko gis nga sa dëkk bii di Madina mu nawara sa dëkk bii di Madina mu nawara mu naa mu ne ko mi ngi fees jël ak ay nafiq mi ngi fees jël ak ay marit mi ngi fees jël ak ay mariirandoo mu ne ko yow xamoo leen waaye man xam naa leen laa taxlamuhum naxnu naxlamuhum yow Mohammed xamoo leen waaye man xamee naa leen xam naa gaa yi nafiq yi dëkk ci sa dëkk bii xam naa leen àbbal wax jooju nga indi ko Touba àbbal wax jooju nga indi ko Touba kon da nga naan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba
maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum xamewo len xamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ len marire ndo yi dekk Touba ñun yalla xam nañ len waaw yalla ñi bo len xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana len mbugal filis manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana len mbugal deux fois la yalla wax sanu'athibuhum maratayn ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopi nak muni suma yarduna ila 'adhabin 'azim ma yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw buma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len al-akhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndawruur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndawruur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañ ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan Touba tirel ko bok na ci ay spécialisé mom Touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul seigne Touba bomu ben la ci particularité Touba manam Touba ci bopam kenn musuko mom kudul seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi Touba am bok na ci seigne Touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatu munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa ndigal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñde dañe ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum ci lay xew seen digënte yow rek lañ ci deglu yow rek lañ ci deglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba Seigne Modou Mbaye Thiam bu joté ak Modou Ndiaye Baye Fall señu ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax Modou Ndiaye Baye Fall damay togn rek muna Modou Ndiaye Baye Fall kuy kilifam muna kala yibra khudja serignam bobé wolu señ yibra khudja bam ñew muni ko yow ka da nga am talib bi ñu wax diw day togn sama talib bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi muni gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum boba lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go meena dem wax ko kuy sa kilifa boba
chef de quartier bi, te chef de quartier ba ngay dem, chef de quartier ba dal di wo Modou Mbaye Baye Fall, wo Modou Mbaye Modou Ndiaye Baye Fall, ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar ñi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aje balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeexna bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amon boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la agresseur tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la agresseur yi gëna bare ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bare ak di leen gor ay jëlsi te ba légui dara mu jujji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu fi duggu lolou amu ci droit xana amna ci droit di legui nak ku deugërante ak bop Baye Fall bo bu duggu fa muy gardien Baye Fall am bo di ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi dugg ko ko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom koko la tax di wax waye kay bu fekke ni insécurité bi ngay wax moy ñi agressé suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sablé ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agressé di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu fekke moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ki xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuruñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuruñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëfkatu ndigal mom loko wax togn ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yow Seigne Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay neel Seigne Mountakha ndax Seigne Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'addus lin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna maandu ci kaw fuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba légui fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ta atté yoya
mu ne amul léegi nañ soppi atta yi, nañ créé atta yu bees yoo xam ne day dëppook caay caayu waa ji. Omar ibnu Abdul Sulaiman la waxoon, nee na nañ créé ay atta yoo xam ne day dëppook caay caayu waa ji, parce que caay caayu gaa yi dafa évolué léegi. Caay caayu gaa yi dafa avancé léegi, ndax jamono électronique lañ nekk, jamono réseaux sociaux. Nga gis xale bu ndaw bu juddu bari ki démb toj ci xott nen, njëgu crédit bi sax amu ko, connexion sax amu ko, yàlla xam na ko. Waaye nu muy def day bàyyi ba minuit borom kër gi tëdd, mu dem ci taatu miram moom yore wifi, fexe ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jàmbur, daal di def live-am nippa yi ci internet bi, daw ñibbi dal daw ñibbi gone yooyu. Ma seetlu ni ay mag ñu ngi ci seen gannaaw, naan bàyyi leen gone yi dañoo war a fo. Nee nañ gone day fo, bàyyi leen gone yi dañoo war a fo. Mañ leen yéen a mën a wax la ca gannaaw dëgg, ñaan gone daa war a fo. Ku ko wax fu ngeen ko jàng? Ñii di fo ay gone lañ. Gone gi war a fo mooy gone gi toll ci dawal mbege. Gone googu du génn kër baayam. Gone gi war toll ci fotte ki nga xam ne moom rek moo war a fo. Moom du génn kër baayam ndax ci dawal mbege la toll ak war fa su gi tax. Waaye ponkal moo xam ne ma nga sax kawari sikkim ak kawari naq ngeen naan ko gone. Ngeen naan ko gone. Ponkal mu sax karawi sikkim ak kawari naq ngeen naan gone. Gone guy fo. Gone mënta ñàkk a bañ a fo. Ay mago koy wax kat, ay mago koy wax ci réseaux sociaux yeeg rajo yi, naan bàyyi leen gone yi waaw, parce que gone dafa war a fo par ci par là. Yàlla nee na subhanahu wa taala moom ñu bind asamaan ak suuf, nee na man yàlla bi may créé asamaan ak suuf bayuma fi espace bu ñu war a mën a defee al malhab mooy terrain de football. Yàlla wallahi al quran la suñ borom nee na man yàlla bi may créé adduna bayuma fi espace boo xam ne terrain de football a ko tax a jóg, bayuma fi espace boo xam ne nii dañ faa war a def terrain de basket, bayuma fi espace boo xam ne nii lañ fa war a def mooy fu ñuy baale. Yàlla nee na bi may sàkk adduna ak suuf espace bi moom bayuma ko fi. Suñ borom nee na wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin, wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin. Diggante asamaan ak suuf bayuma fi espace buñ mën a tabax ak estade. Diggante asamaan ak suuf man yàlla bayuma fi espace buñ mën a tabaxe terrain de football. Waaye bayuma fi espace buñ mën a tabaxe yëngu leen fuñ mën a baale. Mu ne bayuma ko fi. Wama xalaqna samaa wal arda wama baynahuma laa'ibin. Jikko yàlla jooju, jikko yàlla jooju Seigne Touba da ko ko abbu radiyallahu ta'ala anhu. Jikko yàlla jooju Seigne Touba da ko abbu suñ borom. Mani lancé naa leen défi, wër leen adduna ba adduna daj, ndax da ngeen gis pàkk bu mel ni Touba, pàkk boo xam ne amul estade bu ñuy footballé. Bu Seigne Touba bëggoon football dana fi bàyyi estade yi ñuy footballé. Pàkk boo xam ne amul estade bu ñuy bëree lamb, amul espace bu ñuy baale, amul espace bu ñuy jaayee sàngara, amul espace. Waaw pàkk bu mel nii nga dëkk fa ba noppi ni yow da nga fo fa for force ci mbedd yi ci teene yu yëggul yi, yow borom dëkk yi bayu fi benn espace pour fo. Nga ni ba noppi ni la bëgguma fi fo, nga ni ko faawuma fo fi nag. Laaj naa leen ko rek, wër leen Touba ba Touba daj, ban espace ngeen fi gis buñ fi bàyyi? Ñu ne estade tax ñu bàyyi ko fi, wala terrain de football tax ñu bàyyi ko fi, wala lamb tax ñu bàyyi ko fi, wala fu ñuy baale tax ñu bàyyi ko fi. Amul Touba ba Touba daj, ba Touba daj amu fi. Suñ borom nee na walaw aradna an natakhisa lahwan la takhasnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Yàlla nee na bu fekkonte ni man bi may bind asamaan ak suuf bëgg naa fee bàyyi, bëgg naa fi am po, mbaama bëgg ku fi fo, mu ne amu ni man am naa ñu leen dàq fo,
alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkontani man yalla beug na fo beug fu ñuy foyé man amna ñu leen dakk fo amna ay malaaka malaaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo ne malaaka ñu dakk fo fuf motax yalla ni bu fekkontani dumay bind asaman ak fuf beggon na fi ku fi foyé ci ben espace amna ñu leen dakk fo kon ñoñu lay jël def leen ay fokat kon ñoñu lay jël def leen ay fokat walaw aratna an natakhisa lahwa bu fekkoni bëgg na fu ñuy foyé man yalla man plan usuf ak asman mako kéré man yalla di kon ma bayyi fi espace waya wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digënt al digënt asman ak suuf man yalla bayyi mu fi espace pour fo hadis bobu ngeen di dégg té wërut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don te yonante la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw don te gone faawu mu def yefi gone don te ñu yonante la mani du deug de du deug xam nga loolu xamal ni deug gangal hadith bi yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax te ibnu abbas net liko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asman ak suuf yalla bayu espace pour fort manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkan ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa shihataka qabla shughmik wa ghinaka qabla faqrik way wa farahaka qabla sukhlik wayataka qabla mawt aw kama khala ali salatu wassalam na bas neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention ni ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon sallallahu alaihi wasallam ni akhtanim khamsan qabla khams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogu bu ko foyé wa si'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotula bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bil yalla maye wursuk xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa farakh qabla shughlik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla mawt bi ngay dundete dewa go nak legi yeen ñi nga xam ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex de ndaw ña fay jitt waaw ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukoy fess du ndaw ñi seigne yousou ndour bu wote ñukoy fex du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukoy fex du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu woté yeen ndaw ñi yeena fay fess té bu wali sék woté yeena fay fess ban sens la am yonent bi sallallahu alayhi wasallam té madil fu nawara bu ma saana woté ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xab woté ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé Serigne Touba bu fekké bu Serigne Touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté boussé bañaté joggé fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañaté fi joggé waye wuyisi Serigne Touba samedi aljuma gaaw nga wuy jikko rawna wuyisi Serigne Touba aljuma gaaw nga wuy jikko rawna ban chance la am Serigne Touba momu da wax ni ya khayran may ma aljunaayi ma al misayi waqta saba dingen seigne touba de ya khayran may ma al dinayi ma al misa waqta saba
Seigne Touba nee na jërëjëfati yàlla. Ñu ni ko waaw looy sant yàlla. Mu ni yàlla ma dimbale man Seigne Touba ba mosumaa tooñ kenn. Yaa xayra maay ma ak junaay yàlla ma dimbale man Seigne Touba mosumaa tooñ kenn. Mosumaa tooñ sans borom mosumaa tooñ sans morom. Ñu daal mu ni waaye yàlla yëngu ca ma al misa yàlla ma dimbale man Seigne Touba mosumaa jaar ci mbuusóor waxuma fa de waaye mbuusóor sax mosuma cee jaar mbuusóor. Ñu ni ko waaw loolu xanaa bi nga nekkee mag mu ni déedéet waxtu sabaa bi ma nekkee xale waxtu sabaa bi ma nekkee ndaw waxtu sabaa bi ma nekkee gone la woon. Seigne Touba nu ko wax de dem leen ma nga ca ma waay bu naafi ma nga ca ma waay bu naafi. Seigne Touba nee na jërëjëfe yàlla. Ñu ni ko looy sant yàlla mu ni maa ngi koy sant ci dimbale gi ma dimbale ba mosumaa def Bakar. Bakar mosuma koo def mosumaa tooñ sa borom mosumaa tooñ sa morom yaa xayra maay ma al junaay ñu naa mu ni waaye ma al misa mbosoor mosuma cee jaar. Mbosoor kay ko ci mësta jaar wax dëgg tooñoo kenn mbosoor ndax tooñ a ngi tàmbalee ci mbosoor. Boo demee ci télévision yi ña fay def mbosoor foofu lañu commencé tooñ niru niru lu kee ba léegee ñu niru niru lu kële. Seigne Touba ni foofu mosuma fee jaar man mosumaa jaar ci mbosoor. Waa xanaa loolu bi ngay mag mu ni waxta sabaa ba ma nekkee gone ma nekkee gone. Kon boo bëggee gëmloo ndaw ñi naan ndaw ñi dañoo war a am espace buñ foyeeg dañ ko war a programmeeg développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jàng nañ ci développement lan moo koy indi mooy dañu wax ni a tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal a tanmiyatul watan la yumki ila bil amal. Développement wu réew développement wu réew développement wu dëkk mu naa mu ni mënta bàyyi koo fenn ci luñ langoo liggéey. Maa ngi leen di laaj man réew ngeen xam mu développé moo xam ne am foo ko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé moo xam ne am foo ko développé amul amul. Tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mënta am lu dul ni mënta am lu dul ni liggéey rek bil amal al amalu saaleh. Moo tax nga dégg ñuy léebu naan xubbul watan min al iman donte am nañu wax ni addis la waaye waxi xakim la xubbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla bëgg sa réew daa bokk ci ngëm yàlla. Waaye naka la ñuy bëggee sa réew naka naka. Kon ñi nga xam ni dañoo ñëw pour bëgg a jabu lycée li nga xam ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu dëgguma mu sincèrement moo ko jëkk a créé moom Cheikh Abdoul Ahad radiallahu taala anhu Abdou Diouf moo womat boppam moo womat boppam kenn forcé wu ko ñëw ni Cheikh Abdoul Ahad def naa la ngay saa baay donte ci beneen tariqa laa nekk def naa la saa baay loo ma digal ma def loo ma tere ma ba. Mu ne ko ci pour ma dëggalal la ni loolu dëgg la ci man 3 mois yu ni dinaa ñëw Touba maa ak yow ñu bokk toog waxtaan loo ma digal dinaa ko def loo ma tere ma ba ko. Cheikh Abdoulahad ni ko bismillah ca loola la ko Cheikh Abdoulahad waxewoon ni ko dëkk bii di Touba bi ko borom di sañ fa taxut mu sañ ci ko te gis naa ni poñ bi bari na fi lool. Beneen bi gis mooy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la. Ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi. Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu jekk naa pour loolu. Mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni ñu gis ni d' accord Touba titre français la titre français bi am na lu fi borom di bañ loo xam ni constitution wu Sénégal muy dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañu ko dusturu Sénégal bañul naan sàngara muy constitution wu Sénégal bañul naan sàngara constitution wu Sénégal bañul tëgg bañul fecc
bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla touba dama ko momale yalla comme legui touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci procureur procureur amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkona def moy dañu wax non ah ñun amuñu fuñu leen denc amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la bo buñ la yobbo dañ wax ni amuñu fuñu la denc xam nga ñu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kasson ndiarém mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba té ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñëw ngeen tejeel ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggéey xeyna doot ñuko defati nangam ni la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko réglé légui ñi dem di dem ba ak ci jamono Cheikh Moustapha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil du yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja baye fali ay civil yar seen morom lañ dedet baye fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeena nangu mu yirif len ba tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox baye fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox baye fali ndigal bu len baye fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci num ko nexe dedet baye fali yag nañ fi te musuñu taxé kenn ci mbedd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow seigne muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran seigne muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te delo ma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légui nañ ma delo baddi alquran dañi walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata sun borom neena bat ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tojantay bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duggal len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon na gëni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañu manam kaw mi ñokay degge non waye jenn yalla dong nga am motax suñu borom tontu len ni walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne reenkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon jenn yalla am lol nak la sun borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana feehima 'aliatun ila allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma joomut seen muntaxani nañ ma delo baat bi baat biñ ko bok ñu delo ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité muy police ak gendarmerie ni len legi denk na len baat bi way tak deri ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu neen ci mbéd mi
ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal Serigne Moustapha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keleur légui ka nga japp domam ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéd ni koka bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porter plainte ji suko boba mom lañuy sanctioner bi Serigne Moustapha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français te kenn ko ne ya mom ce titeur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul len mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tegon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba ma sa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footbali solat sa tenue football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way way da na poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footballé won wala nga romb ci koñ bi a diu yak diu ñom ko gagné togn man nako wess violation de domicile man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédét Baye Fally duñ la fekk sa kër mu wayé nak Serigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu muñu ni ko sangara nan muñu luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa Baye Fally buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam donc ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñëw dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax né sa bëd bi suufa ngi ci ya Serigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Serigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Serigne Touba nga xamni mo mëno ko jam ci dara xam nga bu ron ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Moustapha malakai sa borom sax gisuñu ci mom tass malakai sa borom yi xamuñu ci Serigne Moustapha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna Cheikh Moustapha tankam bi malaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magatalé non la ndawé won ngeen balma
bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci señ muntaxa la fekk bax gem yalla wuluko yaakar ko top ko ci señ muntaxa la fekk bax jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun suñu yoon da wuur wona nek ci jema liggé di nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def señ muntaxa nu ko gëna xam señ muntaxa jang na ba wonnu lef sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geej ga tak ga ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu señ muntaxa xam xam na ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni lolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi def ñuko mo len ko gëna xam waye lutax mu téré len ko lutax mu téré len ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger mbir yi protéger sa bop bala fièvre ñew waye bo xaré ba fièvre ñew amutu ndariñ amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni sen ambition rek sen banex rek non sen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkuñ ci mbédd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu ma mësa dajël fi barap waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna njariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par la bokkut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba dorante ba padante ba nangamante ba munu ñoyam mourid pire et dire seigne touba dañu ko jundjel nena abdul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada thumma rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi seigne touba lol la neena mourid pire et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fa la koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni mourid pire et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam goné gu djio Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ neema ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé loolu dal ya ko tek sa bop lula dal ya ko tek sa bop
damay faral di wax ni communauté yoonu mourid ñu yombo gouverner lañ communauté yoonu mourid ak ñoo neexa gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pex ak seeni xalaat waye communauté bi wax deug neexna gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am loola dal di soti way ñi neex nañu gouverner nak neex nañu gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defoon titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid daño yomba gouverner daño yomba gouverner yalla xamnako communauté bo xamni bari wuñ jalt jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñeu participer yow ya koy dégg rek ñeu participer way way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkaane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëgg la xamal sa dara mu ngeen non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way way te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi ki la nangul lii ëppoo ko xam xam gënoo ko jekku téeram yàlla bi waaye sàmm ndoral maamam rek a tax mu nangu ko sàmm ndoral maamam rek sàmm ndoral maam rek a tax mu nangu ko yow ñu leen la foofa nga bokkee nee nga ay fa nga bokk donte xam naa ni sax nag moom du yàgg ba nga yilif ci li sëñ tubaab moom dara waaye lu mën a xew rek ginnaaw santam yu nga sant rek am na yoo xam ne waral nga ko jomb am na yoo xam ni waral nga ko jomb nit koo xam ni ëppoo ko juddu da koo ko jàng ëppoo ko xam-xam ba nupp nag mu nangoo denc xamam nangoo denc ab juddam li ñàkk ci sa gannaaw maam kooku loo ko fayee loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor loo ko fayee lu dul waaw góor doos gor loo ko fayee lu dul jërëjëf doos gor ndax am ndax say ambition rek ndax say ambition rek sëñ Touba suñu yaakaar ñi daa waxoon ni waj al aqlaka xaayid al awa sëñ Touba nee na lépp lu mën a xew na nga jiital sa intelligent lépp lu mën a xew jiitalal sa intelligent bul jiital mukk sa ambition parce que ambition fa muy yóbbu nit baaxut ambition bu démissiré wallaay fa mu lay yóbbu baaxut waaye nit bu amee lu ko jomb nit saa bu amee lu ko jomb dana ko wane dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi ñaar yi lum fekk ci nit day yokk waaye du wàññi xam-xam xam-xam bu la fekkee réew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñañi day yokk waaye du wàññi doo yéene benn doomi soxna jàmm doo yéene benn doomi soxna tiranga waaye alal ak ndomba tànk alal ak ndomba tànk lum fekk ci yow day yokk bu la fekkee nga réew réewande gi day yokk bu la fekkee nga xamadi gi day yokk bu la fekkee yii moom lum fekk ci yow da koy yokk waaye du ko wàññi waaye xam-xam bu la fekkee nga baax fekk nga yaru fekk nga yéene nit ñi jàmm fekk nga njub goggu da koy dolli
yarute ji da koy doli daraje ji da koy doli makka lum fekk ci yow da koy doli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day doli ko way du wañiku mukk day doli ko way du wañiku mukk sidi alhaji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sidi alhaji malik neena yow murid bi nga xamne sa andu so moy adina mune accam mismala mune adina meddu mbam rek la akri ba fi adina meddu mbam la rek akri ba fi lolou alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sidi alhaji malik lolou wax lolou wax yow lo xamni say bayat yep fe lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal señ tuba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ken munu ci dara ni ko kon ab talibe xam ngeen wax nako sama waxtani bu yag yag waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digeunte nit ak kilifam ñu dag cordon bobu dañu bëgg ken doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xani cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef cordon kiliftef cordon kiliftef lañ bëgg dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoyu nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu mat talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sëriñam talibé pire néna du poukéré wo ab sëriñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sëriñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sëriñam ci bopom mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndax ak mbaxam ndax ak ñiwam ndax ak nango top ndigalam ndax ak nango bayyi ay téré ci Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye talibé bo xamni moy sëriñ bi lay titéro sëriñ bi lay titéro di way sa mam di way sa serigne pour ki sa roga rek neena koku dub talibé de talibé bo seen muy dem bu maté talibé moy sétu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tu serigne si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu Cheikh Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamné ni Yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lu mu leen tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya mu ni moy sama talibé yi lima wara na bind ci talibé yépp ci téré yépp def na ko ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na moy sama talibé yi lima waral na bind ci sama xalaat ak sama xam xam def na ko ci talibé yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dëngé tak leer ba day dëng kenn mën ta fexé ba jubanti tak leer ba nak kenn mënuko mom kay bant bi bu bëggé tak leeram jub na jub rek serigne bi bu bëggé talibem jub na jub na jub
ndax gone yi nek ci réseaux sociaux yi té ni Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku djéblu wala sa baye suku djéblu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi mako dégg té wutul benen sëriñ man Serigne Touba ma la gënal bu dé sa baye na la né eh lima dégg bu mako déggaté moy abal nga ma sama kër

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميشن بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال غينا بي نو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokki leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yali nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi dara yi bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wera kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem nirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp Seigne Touba wonu ngir nu sant liko Yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khayr. Xam ngeen ni Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent alayhi salatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñun balma wada'in ila llahi yombuna lol ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jafé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jef ñu nanguko cheikhun bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don muhammad ibn abdullah ali sallallahu alayhi wasallam ba nuppi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tu bopum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaaraku wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jëme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yoon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum wa suratul anfal yeen ñi wax ni dem ngeen yalla bu ñu ne anna dairatul mu'min ngeen yëkëti seen loxo ma ngi leen di déclarer légui man yalla ni wuy ji leen wota bi yalla akum yonentam bu ngeen déggate ko wota ci turu yalla ma mu wota ci turu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sol leen seenu dal te dem wuy ji muni bu ngeen setantale wota ga gis ni wota ba day dundal xol
wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bum la ci te dem ñak bokku ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bokku bum la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruh nga ca ru dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ru momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagn ko ak nanam mom ru day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yanam tam ali salatu wassalam la la salama sun borom daniko wadaa'in ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wone aw yoon seigne touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal khiyamati akbar motax mu ni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nilen man seigne touba raw kayla man cheikh mohamed bamba wëru wayla wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digal kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ñu mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour mba bëgg bëss ñiko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru lu ko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginaaw jinni ba wala bok ginaaw témeru ñentel ba ginaaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmad bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen bagaanu sharia fessé seen xol seen bagaanu haqiqa day tour motax way kat bani al kamilu man la yutfi nuru ma'rifatihi nuru warahi
ki mat deug al insanul kamil deug lam parfait deug moy ki nga xamni lam parfait deug moy ki nga xamni day bolé ñaari puissance yi shariha ak haqiqa ben dem ci morom ja seigne touba lol la ko yalla defal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni ku bëgg mucc ñewal wëru ci man ga ñooñu ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom ga ñooñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitwa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari yu ñu ray lolu tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi seigne touba am ñu far do xëc ray leen cheikh bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaaw bi ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul mom rabbi sitwa jalla alquran jundina ñi nga xamni nanguwuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allahu samastaqamu wa tanatalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sura jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñi ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam su mustaqamu ñi ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñum fofu lañ tek seen tank mu ni dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind ni motax yalla jox len confiance ni len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoo ma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanasalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekkuy way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekkuy way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañ ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax hasbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaluhum imanan wa khalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel an khala bo bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñ borom yëkëti seeni daraaja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppulante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiss mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit angor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngeum gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni geumna yow yalla geumna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna alkaazibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi suratil ankabut sun borom ni asiban nas dom adamay dal dañu jors ni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga ni dedet ñu ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muni nattu bo ma leen di nattu nak examiner bo ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaraku taala ñu toll ni deewé duñ ko ci fell mune ma xamé leen ak ñi nga xamni dañuy wax di wacc yalla neena ñaar ñoo ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacc ñom la bëgg xamé tayli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma digal ma def loma téré ma ba du ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi digle lu neex sa bakkan kenn du la ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi digle lu dis sa bakkan kenn du la ci seen ana jaayante ga ana jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wol ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am luñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui ci suñu jamono ji ci serigne ci daara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci ëpp buñu def fuk wallahi juroom ñent yépp la fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui amna ño xamni ñu koy wutul lu lay
naan waaw waaw talibé yi kay bank nañ seeni tank waye seenum xel banku lol kay ko ni xamna ko kenn ko ni xamna am xel du banku ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane dañay bank seeni tank waye xamone ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem dañan ca nek ndem dañan ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ munu ko wessu du serigne sepp wolof njaay neena bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir ta dem mas na ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gëdd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnu ko yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna yi lool ba légui moy continue di wey lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngi yëkëti seen daraja muni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal muni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamuna yenen ba tuba liman bala xamo di yan ba yan bañ yan qutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul balaa suratul ahwan al amti laa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam li mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalé moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalé yi len di yegg ci seen borom muni seigne touba nak bam gisé natou bamum lañu ko deungëñ moy roof ko melnum yow rek yëkëti ni tégg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñëmé laal buñu mësa wax ñëgg rek da ngay daw yan bobu kuñu mësa wax yi ñëgg rek nga sam ko saw xel ba seigne touba sax wax na ni biko yalla nabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba dañ ko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy kuka yanu ko ne li abou bakkar ak omar mel ci yonent bi non ngay mel ci yonent bi bu yonent bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi dem ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan niko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba muni ka man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yi yow groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yombul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko lan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ni ko ta lolu wessuna en seigne touba ni ko ah yore marché gis ni te diko jaay de ni borom bi baraka taala tek mako lajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéso gul ndax nit da yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel muni ko lajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muni ko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol ni yiñ don nattu yonent yi lañ lay tek alayhi wasalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonent bi sallallahu alayhi wasalam yow seigne touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek seigne ci bañu duggu muni ko bu gëné mum mako yalla yor ruugi waye bu fekké ni sa borom téel na ma sama ruu ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax mu ni na to de kerkeranu awliya ku wéddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matam yi ku ni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yëkëti sa daraja ba jéggal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geej gi ben la ci sabab yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gassena ko ak nonam mu wara jamar lok ñom sun borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci waxtaan yi ci sunu kanam waye lu mëna xew moy bu ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tumurankel ko natt bi li ci bokku tumurank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbal mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu daldi xamni nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñeug gi nga xamni mom lako sun borom di jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasida am nga day xamni bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ñu tum rankel ma jëmma humilier mo doon seen bëgg bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayhi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom seigne touba duko yalla wone natt bi mu war ko yanu ñu né deug nga ñu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonentu nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonenti lan la waxon yonenti ali mo salam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaay defoon ba gaay yo yalla mu ne ko ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul ben intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wasallam defal ni ñom sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahima Nuh setal juroomi yonent yu imal limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ulul asmi moy bako fir'awna sekkutele bam ni ñong kos ci kaw geej ga karang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ulul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu Musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaruñu ko fenn fudul ci yalla rek tabarak wa taala ñu wolu yalla deug deug solution xaruñu ko ci kenn kudul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini ma ngi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kérok bañ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam gi mu xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jégué sama buñu xol señ Touba neena moy bam ne ñokket jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bi mu waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defal borom tabaaraku ta'ala waxtu bu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu leul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg leg ci njabot gi lay doon lele mu nattu la ci alal lele mu nattu la ci sa yaram leg leg leg leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sant yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sant yalla ayo ba da ko manon lol lol lol lol ba sun borom diko woyé santa kon bi santa kon bi waxuma nak tam tagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso
atam takon bobu mom waxumako lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ci ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawmako ci l'islam man xawmako ci l'islam xamna dal ci l'islam di mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbi ko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu contane bu juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa laaj yonen wa ndax lima def haram na sallallahu alaihi wasallam ko fi de aramu fi waye fudul fi nak aram na fi hala bi nga tollu ba ndakase lolou mom grawul waxna ni amna ko dan ndakase el cheikh salim mani ndakase mbobe amul bakar de waye ñiko ci top ndo nak boole ko ki sabar ñoño am bakar waye mom ndakase mbu amul bakar ndax hala waxon na ni sayyidina daoud ali salam mi dana ndakase sun borom ci bopam dana waqante ak sun borom ba ag ci xalu di ndakase mom sayyidina daoud ali salatu wassalam ayo ba ali salam yalla daf ko natto mu am njabot am wërseuk waye mu nek nak cantakon ba yalla diko tag ci asmani juroom yar iblis di def fum jaar ci jawu ji rek gis sun borom bind fa nihmal abdu innahu awabun away gatcha ngalama sama jambi ñu naan ayoba mom dal tanta kon la rek foko fekk mi ngi sant boromam dara ja ji nek ci sant yalla iblis añane ko ayoba ali salam tan waaw sun borom jambi ngay tag xuma lum def bang koy tag mu ne ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërseuk ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xame ab jam fim na am la ñoo xamne neena ñi ngi cant waye cant gi gep kat da fekk nu am afiya cant gi gep da fekk ñu am njabot cant gi gep da fekk ñu ami xewal waye am la ñoo xamne buñu amuti xewal duñ sant de legi nak sun borom ni waaw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax cianta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma cant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma cant am na ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waaw alalam gi do nga tax mu di la sant da am wursuk rek am na ñu xamne bu dara nekul ci seen poche kéro kenn du yendo jam ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ni lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab kri ayoba yep ray njabotam gep yaq tole ayoba yep alayhi salatu wassalam yaq tolem yep ayoba di seetul dara lu lu jenn jëmam ak soxnam tundung ayoba continue di cëmt rek yoonatul dara njabot gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continuer rek nek ab cianta kon iblis ni koy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ab cianta kon la muy sant ngir yalla mu ni ko waye batay kat des na kat man na la sant ni ndax ma ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant mu sun borom ni ko ah yaakar nga lol la mu ko mayat na la katan demel nga seti ko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolu deretal ba yag mu deut yaram wi di soti deret ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué
ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muytu mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yallam yegg na fi ak wolu yallam yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayoba mi alayhi salam ci la bokk dal di jëlawat ayoba wëral yaram wa joxat ko njabot gu raw gam ko joxon joxat ko wursak gu raw wam ko joxon koku moy ayoba alayhi salam iblis kuma sa sam pou gettu yalla taxaw na ngir sempi ko ku bëgg gas tian bu julit ñi naan ngir taxé iblis taxaw na ngir sak ko leg leg mu doon iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal keneen keneen kan man na doon sax sa xaritu ben bakkan man na doon sax sa dom man na doon sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di leen tek ci alal kitab wa sunna di leen wan yoonu jëm ci yalla di leen yé di ubbi seen bop di ubbi seen xel di leen wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencé deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ku te nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam mba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gas ten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci ab deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuuma lu nek ñu len yabal iblis len yabal lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ku ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mënta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi baye ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci téré ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko atal da ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonante bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def da nañu dem ba mujj ñu ne ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma ju ne man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba li nga affronter len a dedet yow na cien bi da nga nar cien bi sax fek iblis de man nañ bañu don sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblis واو يحيى ابن زكريا عليهما السلام نوكو ابليس فخيله موي داني سي بينتي مي واخ يالا نينا يونت نينا جار في تخه بو نين وا جامونو جوغي بغا جبولي سي نين وا جامونو وان لين ني سيرين سي نانغام غير بغ ريك اتندر سين اوكسيستيف تخنا ni tuumal serigne ci jaral na len sax nan serigne ci yaq rewmi serigne ci len xagnta nga ngir beug rek ñu won gënaaw serigne ci ndax beug kaddu serigne ci recc len ba xalé yi nek seen bala xal mada bañ mën leena nax sayidina yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete benn bis mu dem ci benn groupe di len waar di len ye ñoña gaddu ay yeb
dal ci kawam bam niko wa resources yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amone fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi yahya nako ay gayam def won nitu yahya duñu faq yat top yahya be ko ray dina yahya daw ñu ngi daw mu dajé iblis iblis soppli ko goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé yahya ci sakriya la bëgg wax mu dajé sakriya alayhi salam sakriya la bëgg wax de sakriya sayyidina sakriya la mu dajé sakriya pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu tolli yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xara nga dugg ci noppulu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom sakriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew daw bëgg rombu iblis iblis é kay kaylin kaylin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yent yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mu ma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tour ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngum rek waye bu wonku mukk ñu sié

baal ma mooy bëgg wax aafar ni bee def naa misaal na leen ko ba tey. Boo xoolee waxtaan wële passé dimanche am na bëy yi bari yi ma doon wax naan mi ngi ci raaye fekk ma nga ca jësbul xulóob, waaye sama lammiñ li mu njëkk a tudd raaye tax na rek bëy ma waxati rek ni ma nga raaye fekk loolu sab ko lisaan la na ngeen ma ko baal. Waaye bari na ci yoo xam ni ca jësbul xulóob la nekk mooy émission bi passé, mooy li ma dal léegi ma bëgg a wax Sakria far ni Yahya. Yahya doomi Sakria la, moom it xam nga dañ koo rey, moom it xam nga dañ koo rey comme niñ raye bàyyam noonu ci siyee ko moom tamit dañ koo rey. Te yu bari damay bàyyi sama xel rek mu ñëw ma di ko wax bind ma ko, loolu mooy tax ngeen baal ma ko insha allahu taala. Même Yahya moom nga xam ne doomi Sakria la te ma tudd ko léegi, moom it dañ koo tër ren di paaka ci put, paaka ci put. Bi yonent yi demee ba jeex nag wàllu yi ñëw ñoom tamit jaar yoon woowu ci tiis ci naqar ci balaa, nañu seet ku mel ni Imam Ahmadu Hanbal mi nga xam ne moom mujj ci borom ñeenti ngir yi li mu daj. Nga xam ne Seydina Imam Musafi déclaré woon na ko ko bu yàgg ni ko gént naa gis yonent mu ni danañ la natt boo xam ni boo ko muñee yàlla dana yëkkati sa daraja ëllëg yowmal xiyaam. Natt bi mooy lan? Mooy dañoo bëggoon a wax ni yow Imam Ahmad Hanbal waxal ni alquran mbindeef la, alquran mbindeef la, xam ngeen alquran kalamullahi la. Ñu bëgg ko waxloo ni ko waxal ni alquran mbindeef la comme mbindeef yi daan nañ ko dóor suba ngoon ni ko saayir bu waxee ni Ahmadu Hanbal ma rawoon ca ngir ma téeméeri yar la daan añee ka reere. Maanaam suba gu ni dinañ ko dóor téeméeri yar, dinañ ko dóor téeméeri yar ngir waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la, ngoon gu nekk ñu dóor ko téeméeri yar waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la. Noonu la Sëñ Touba daje ci tiis ak naqar ak balaa ci nattu yi ci bisam bii mu nuy woo la ko ko yàlla tege woon muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Sëñ Touba nekk muñaa kon boo xam ni muñam amul fu mu yem. Muñuk Sëñ Touba jommal na mboolem yonant yi alayhimu salaam, jommal na mboolem kumul awliyaa yi, waaye jommal na malaayika yi nga xam ni sax amuñu bànneex. Man a muñuk Sëñ Touba jommal na ko yàlla sàkk. Defe naa dinggeen ba ko si Amadou Kabir Mbaye di wax naan ko ba mu koy way naan ko wa sabruka faaxa sabra naas ata samawti bihi ila ahla al maqam. Ay yow Sëñ Touba yaa mën a muñ, loolu la ko Amadou Kabir wax. Ay Sëñ Touba yaa mën a muñ, yow daal muñ nga muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xob bu mujj wayam, yow Sëñ Touba yegg nga fa ci muñ, yegg nga foofu ci muñ. Mu ni ahlu sabr way muñ yépp yow Sëñ Touba yaa leen fare kaw, loolu la ko Cheikh wax. Ahlu sabr mboolem way muñkat yi yow yaa leen fare kaw yow Sëñ Touba. Waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni asabru nisful iman, muñ mooy genn wàll ngëm. Buñ xaajoon ngëm ci digg bi genn wàll gi mooy mën a muñ, mooy mën a muñ. Am na ñoo xam ne mënu ñoo muñ dara yàkkam ci seen àddina ba buñ dee yóotu dara sax buñ ci yeexee jot jaral na leen saalit, jaral na leen saalit.

0: yoon ba mat ak téeméeri junni milliards yi wonit jëru ko ak mbaxam la ko defal rek waye defuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen ku ko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam bëgge may jarbaat ba domam ju jigen te bu ko wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinj ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinj ma dina fa indalé jaan jo xamni wékkina bañ ya boko jappé du la mat su ko dé suma sané jaan ji rek ni ko ko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko su ko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu dëgg fekk neen da na ko jagg ruur ci suuf ba mu sanne jaan ja jarbaat ba wara daw japp ko ah xelam ngi ci la ko nijaay joxon nga ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale day mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tur mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fekk boba sun borom mo nam ci yow ak yëkëti ku daraja ak maqama fekk na bo bo di mul won kasso kel mën na la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yëkëti say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki dem kasso la darajam jaara yeketiko ak maqamam ak darajam señ touba ci nek prisonnier ci la darajam yeketiko ak maqamam ak darajam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bu nopi ni duma dem kasso loolu mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobbu la fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé bu dapeto dala ji ñu yëkëti ko ëlëk yowmal khiyamat akbar lool rek lay jur defana ni nay gaay ku leen yéewon ni leen diw sangam day bu ngeen ko tuumalé ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamol ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def réccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña doon seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waaw yalla bind adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neen yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasis alhakim yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nén ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko ne nak balay indil rek non ba tollo ak yow ci misal legi ku ci ni sa dara ja toll rek la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana te nit ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkalok ndirani shaytané yi ñu wërla di ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu abadun ila ba'd ben ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yak sa der dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraja di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ñu nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waaji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adama am lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mu lay solal bu sañon kenn du ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolou du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhu ila ba'd shaytané mba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané am ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari wa bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñ lay sul kala ci gëna bëgg moy jëk ti bu tuyalu su sotti ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi di la tek ay tuuma ban jariñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew legi nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëlu ko dara jëlu ko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yalla bañ ko ne wa yow dara ci Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar ba tay mari ci taxal sa lamiñ ba sa loxo ku am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom dama yalla bal mom du def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu julit du doxé nonu dé nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar seugari da bañ diw kon nako ko bañ le di seugar seugari ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop wa kadhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jin yu a ba'dhum ila ba'd al qur'an la yo kiñ la bëgg bañ lo xamoo ci mom dara lo ko bañé lool xam nga ni ku bëgg yalla la ku bëgg yaronte bi la budé mouride ku bëgg seigne touba la budé tidiane ku bëgg cheikh amadou tidiane la budé am ku ñew am ay contacts yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waaji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko e waye ndaw amna ben way ñin balna ma ma so wacce la fon wa diw do ñu dimbalé ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baye da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yent yalla no muni karak mané ko bam dess doom yent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de
1: non mom bëgg na ko lool al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baye da ngay bëgg doom foko jang ci ban diire bu baye baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal fele ban tiire nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lele mu nek ay jinne lele mu nek aw nit lele mu nek seytane waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikka jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kéro ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bar legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc alali nit yoré sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alal nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew niko ey ni ma la bëgge yow ki yalla yoni muniko sentul ñak sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu weso jeexna ci yaay pou teranga ci adina bi teranga nak du alal du jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga ngal moy teranga ki da ñu niko ay ni ma bëgg yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mo ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la téngé na bañé wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakata rayam lama waxon waaja ba mané niru sa bay niru jamono noko gën mané ko xana kon sa bay da bax ndax jamono mo minul nenn ku ko niru wo kenn mom jamono melul nenn sa bay nak bu baxé amna nu mel sa bay mom bu baxé amna nu melon kon niru sa bay niru jamono ko gën wax du yaq la yam wax khat khatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalaat ndax seigne touba mi tax ngay sante seigne touba mi tax ngay magal ma nga won ci liber weli ma nga won ci gabon ma nga won ci konakiri ñu sanni ko ci ak land foy foy ak jamono boba bëre boba nafa ndox bel benn bis neena jasiire biñ ko jëk sanni jasiire biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw te mom amul fum selo te beugul kamil alquran bi toy beugul fulk bi toy mu dal di yanu kamil bi bok fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess dal di wu ci keur ben way ngir ñaan ñu may ko fumu selo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyantiko ak benen loxo bi ci dess nga deg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu magbi bi kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitab rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu duwalale ko ci mu duwal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la aqil wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow teereb yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitabu rabbi al kitab kitabu rabbi kan li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fu ma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma don balel sama bop waaji wi waaw ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiss yek nangam bu ko jambat xusal rek jall rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusson jall xusal jall lo am jël bi Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisub Seigne Touba

ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu mu waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bindu tubab bi leetar yëkëti ay tuuma di tok ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yor ma casque tol ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def li ñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binn ben letter borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fenkat ak ci rambaaj kat xol ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinni yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ng ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمة والافتراء والكذب وقيانه لا تربغات تي ام صلو يوم بروم دار تي جاي نان يا موم دار يوم مي نان يا نيك دار يوم مي نان يا يليف دار غينا بو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tu nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne Biyama bet te yow xam kenn xamul yaay kan Seigne Biyama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow kenn xamul yaay kan am leer lay am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax lay jaayu fit wala yekum wax ko ngien wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wul muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamine wi lu nekkul ci sa xol bi lolou jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamine lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la
nekul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal nit na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara dara dara gemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi li ñuy bind ci seen pilim la ci upp gemuñu ko li ñuy wax ci seen lamine gemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi gemuñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëma ko dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax dëgg jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom té pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fusu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neru duma wax ci sa lamine luma neru ma nglay xamal sa bop lolou boko gëmé moy li ne ci man soko gëmul moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw nité ñi ni ño xani bo leen deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara ñu sos tek dañuy sos de yalla xam nako dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan moy jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk modi jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk munuko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu munuko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fenkat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak abdul dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla ñu ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko motax mu kombe ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waw lutax ngay wax lo xamni neroko sa lammi ñu ngi ci genné lo nerut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waw kilifa diine mbak kilifa ala
mom ngay gis mu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna li naru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui mën ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn wax deug yalla mu fekkul wol kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam té man ma dégg ci sa nobbi kenn netliwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek way ci politique bi la bok ma fa dégg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tali bay mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi ki ko doon wax neen ab julit la waye giñ na ci sa borom ni képp ko xoti sutaram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutaram yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak weddi bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujju jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessal safara te neena won ci mujju jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujju jamono lañu doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama natt nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax naan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ma ni nga sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkan la ci mujj tek rek no sante rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ modou yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yeneen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañ ci gëstu bind ci tuuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran na wa ma bi ni'mat rabbika fa'lis da fekkon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it
seigne touba mu jedid la bu wutu yonent waxna ko sax ci beyitam wa il mustafa nawitu may jedid xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni ngi len di sant di ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal fadi yal ko seigne touba ni santena ko yalla seigne touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sant la yalla seigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo ra taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne seddal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobbi batub ñewantam bobbi batub taxam bobbi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay mayfasun borom lolu joxewon na ci misal ci cheikh abou yassidil mustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sant te yalla santul kon kum sant yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ñu yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala tan borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yooni yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kepp ku jog sol saw dal upp sa buntu jëm kër yalla am ndok mu la dok ci yoon wi sun borom neena ndok mo me la dok day du tey man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni bi nga solé saw dal upp sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deggmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamon na sa yene joji le dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi ay di gërem seigne modou sama ben wëllere buñ wax al hadji mbalo kebe di dom ci al hadji njuga kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamana yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay du jukati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan dégg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji ñu ko kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas
muy mbubu njaxasi baye fall yi ñuy sol ne mom lay yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir keur cheikh abdullah rombu sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere njaxasi te yanu bol bi muné ko waw ke lañ wax al haji ñu ga kebe muné ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gërem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna soxna jaynaba soxna soxna jaynaba sar waaw ñom serigne mohammed jall ñom ñom serigne cheikh john ñom ñom ñepp rek serigne ko safal ñom gërem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di kolda ci senegal ci melni seigne modou ngam ñom ñom ñepp rek legui na wa kolda fi ne emission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu am na ñu fay wax sax di wax seigne modou ngam mom nan ko ñun xamna ne buñ deewon te xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan deg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax gi bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge bu joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba seigne touba man neena ñet ñi ñoy sama marjeh ñet ñi moy sama marja yalla yonent bi seigne touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ku timbe ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam daana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alaihi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonante bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam ko kay damay kef ak yow dom damay kef ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gise man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gisé alcorane ni li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi té sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alcorane la na bu ma djumul ma nga waxé sun borom dañi yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci seen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñañ fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujja waye tay bu ko wujji bi daqé wa ni ngeen ma balde ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko parasanté kenn bu ko parasanté kenn wa soxna je ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañ wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de ñeen bal ma kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen mo rek deñu seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana sun borom de yow ma xiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhali muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdaws mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebatu bëgg fa dem té aljana lo mebat yalla defal lako motax duñu gisante motax duñu gisante ada min gisat ada min gisat

kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan na kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan ndax li nga wax dara du ci deug dara dara dara dara rawsi nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran lañ ko jëlé manam comédien biñu def ci yaq ay alquran ak yaq hadith ak yaq khaside yi ci lañ jëlé seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñu def waliyas billah buñu déllul gannaaw man leen la yobbu safara man leen la yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def degeunut sa bo len laaje ni len waye li ñeen def te degeunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu té joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo len ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf do mu nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lool la yalla laaj waxtu wo len laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek da ngay xol sonnes bi xalé li dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum
kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj li mo wax ni image ci arabiy diko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrasser lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakate ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka deg yag na deg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisé ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret légui répétition bim koy répéter comme ni ñu koy défé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoire nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bu mu jëkke gis jigen gi goor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kessé ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kessé la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muneko hi yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas muna mun xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko mo ndax ci tele al murid ya la ko defa wala afatul lisan gak lamine ni meuna yobbo ni safara muas muna mun ko ko sen safara euleuk lamine wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dayri seigne touba ni na tagatal sa lamine moñal sa lamine ba sa lamine di wax lu bax ba min ko muy ndax lamine lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal sa lamine moñal sa lamine yaral sa lamine ci wax ju bax muy ndax lamine lum baxo sa bu tite lol lay wax lele nga top ci ginaaw nit muy dox ba yag telephoneam wadde mune nangam tan lol la lamine tam lol la tam waye ci lamine tam bu telephoneam wadde mune subhanallah
lol la tam amna ko xamne lamine lu tam moy bu yoré dara mu wad muni cheikhul khadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamne bu dara wadé muni cheikh tidiane mo tane aw saga lol la lamine tam lamine sa bu tité rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musiciens yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi CDFM radio CDFM bi mi dogu ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant nefa di animer musique mu daan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci biir souf ci baykat bi nangam ak gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant niko ma nga japp ni yowmal khiyam buñ ñewon musicien senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek muna mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xam nako paralam yépp ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib quddus neena yowmal khiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi loolul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yépp ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayibul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fateliko ci diine ak jamono alhaji sidi lamine yass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakourma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waw mune ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew gor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak gor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais Sid Lamine Niass tontu wuko ci question bu pertinent lako la laj waron nako wax niko bo woté grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci Bakar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnentou neena kep ku wote fi barab nit ñew wuyu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu xaway def ci Bakar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom
ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa note bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xam nako te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujju bi mujjam mujju dundam nga xamni mujjina rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jëk ya demal nga deglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lol la ci waram xam xami wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wiinu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage duggu da ca djublu won lamb ja baamu djublu ca football ba baamu djublu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentani la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg pench mo xamni ay goné yu mësoore gu ta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy mbañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am mi dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais li mom lum def da yaakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ñoo nekk ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu leen ko yobbe bëgg ay wi xaaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabaruj bi alquran di téré ñoo bokku yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon di yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon
ya ngi senet di pakkar ni di wone say forme di wandelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatil masa yalla bu mucci yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek rek li beug ay beutum ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxul ñu def ko de dañoo yëgni tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagné té nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruk day yobbu ni safara tabaruk day yobbu ni safara kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na touti te majalis baag may xaar te waxna ko seigne modou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel ndax beñ buy metti waye ñu yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ci nek fofu ci bitim rew ak ñine ci biir rew mi ñepp ci melni mam Tierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuy nañ ko passage wala rew daara ji la ñu ngeen ko yagg deggé ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako Yalla samut ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit té soxna Anta Mbake nek fofu ci France ñom ñepp di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi serigne modou bey momit kenn la ci wolere dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey ngir ngeen def jissakum la waxe jissayi serigne modou bey ni mi ngi dekk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawde bey nak mo nga dekk fe ci kebe mer ñom ñep di suñu xarit bi suñu wolere ci dara ji ñi di leen wax jissakum la waxe jissayi mom dal gaspara bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom señ khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeni fatte wuñ ci kenn yalla xamna amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sorewu ko dama julli ci jumaaji mag ji bay gennu fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok jumaaji le julli ak juma di jot ma daldi julli ci jumaaji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaaji ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari jindi dal ni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day ma ngi nek xamatuuma ndax belgique la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam ko la sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci biir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaqula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do seigne Safa Mbaye Sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñu ngi leen di wax jissakum la khairu jissayhi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fet xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox Seigne Mohamed Cissé legui sax lay doga xam sant bi waam da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la Mohamed adde jango defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi yalla xamna ko wa defina Cissé la sant bi ñop mo ni nak ab cissé amina non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jissakum la waxe jissayeen yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni
momit giñ nako deg defé na ni xuma nan gey ndaysan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xani xuma xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci juma ji bu amé souf lolou koy inspirer muy deñ indilon na ci ben machine fi ndaysan bu ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxe walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo ci sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lele ma tok fi bu ñuy jang kamil aljima bi yalla xamna ni ma yene walé ci bayam bobé yalla ko yalla do li ñeegal te yeeram ko ñu hormati cheikh khadim fatina sax turam fi nekk ni ndax dama ko gëdi dégg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jumbi bori kebe mer xumatuma bori chamin dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep rek ñom ñep seen yene dal buma ci kenn geje deg lu dul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma geje deg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xamni mi ngi dekkon fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi daan def hadith daan def waxtaan yi mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momako fi indilon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatti wuñu leen damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di leen ñaanal yalla yal leen yalla jéggel te yërem leen defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sant alcorane sant nuko de leen sam ko lere ndax man yalla ëlëk yowmal khiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakumullahu khairan jazaihi jazakumullahu khairan jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisako ci ñaan gëj leen ak gis ba gëj leen degg wañiwul dara ci suñ ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di degg te yalla tax jazakumullahu khairan jazaihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek ñenti waxtu jotté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa wara wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al khalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy al xol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya, mooy xol bu gumba, ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbul mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbul khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jindi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yakhsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug gi geej ci suufu leug leug gi geej neena aw douf fare ko kaw wenen douf ñew fare ko kaw wenen douf ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci temp loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu Serigne Moussa Ka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nuko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñu yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ngi ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamanyo khol bu kamanyo khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokutun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ touba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce ini nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayileen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lugi nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum ngamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu looti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ku bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ku bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dam ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla kullu ma kanu yaksibun febar bobu la señtu bax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima raynu bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey dugg sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dugg ci sa xol doto nangu deug febaru raynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar buñu wax febaru raynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam abdulit da bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mu ni yow ndaw bakkar mu ni waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yonni bakkar bu ri bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu yalla maye dara ci batin rek day xamni li fenalok non la waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolup kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit koy nitu yalla dana ko ye bam yew wat mom xol bu sagat bobu yeb man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yeb man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax bidd ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Turu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu

dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal tuba rek na top ka xey ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ tuba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam an di dama don fonto way yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanji ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu wax ko ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon am nak ñom ñu xam sax dañoo delu ci suñu kilifa nan leen ah suñu musfa mbey sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa buñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam lañ ko ko waxe lool la leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni dutu am yermande buñ la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw

waxtane kon faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhal ladhina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord ba nopi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol mu ni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la mu ni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni wax alul khayra ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim musammin bikway yen dom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajidu inna la khayrun tajidu inna la wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd bu mag bu bax muni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra pay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni pay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni pay gu magga magla al haji ibnu sa'd rahimahullah yalla ni yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagas yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi ci rew say meuble ba ko indi senegal muni mun leena and ci avion bi dang koy dougal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom

0: فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا. سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي واي دا ناتيا بوك دا ناتيا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مننا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar jeuf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jeggelale te meuna yereme te meuna jeggele man yalla dama meuna jellele meuna jeggele te meuna yereme yalla day jellele di jeggele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jeggal yalla nañu jellelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko ca leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yale wo ngëm yalla de yale wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf dan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqut deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko narete kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avoka ñu diko defandal te di julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal khiyab ba ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yéne ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi muni gis nga fi may wax ak yow muna mu ne kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ mu ne yaram li ci dess lepp sooy na ko ci safara bop moy ben nañ dem ci abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuti may ma tuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam
1: waji bax sa bu feñi ay bokkamay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkamay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëllëg yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaan na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal bëtu Cheikh Saliou Mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal bëtu wali amna ko xamni wéxal bëtu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal bëtu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
0: sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yolo le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare muna amuni bakar bumu am di nga am buni tollu yak mom yolo le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yolo le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man lako mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax am ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñaa soxla am ak ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako muni ñi rafetal do nga la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla muni mbuté yam dé waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggéel fo toll ngir jëmi yalla bu liggéey tay bayyi suba dédét fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggéel fo toll bul yokkat bul tayel bul déglu ñi la naan par ci par la serigne ci dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey Yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax Serigne Sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi
1: muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yu jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lool ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gënatu leen jëratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom cene gënatu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimu ne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi tax na kenn gënatu leen e waaye ndaw alquran gi nekk ci dënd taxuta gën di taxuta baax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wallu bu borom faggu ak wallu wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu jiddualé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa jiddualé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamné borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim don def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim don def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la dan misale ni ni melni waji ñew di gasu ten di gas ba jot ndox ba bim joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi dex gi mom du yok du wagn ko fim nek rek lay ne du yok du wagn ko dex gi du yok du wagn ko fim nek rek lay ne koku moy ci juddu walé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu juddu walé wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattu ko jang sharia pek ko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biir mu soppi la geej mom lu dugg ci biir mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biir mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu ma la ko don misal ke misli seigne touba
0: ka misli Seigne Touba ñom kenn mënatu ko soppi te ku jaxaso ak mom mu soppi la Seigne Moussa ka ne waliw day walé sang day sangé Seigne Moussa ka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé Seigne Touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukit nak kun sa tabaruki min bul deñ muk nak di barkelu ci ñom bul deñ muk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barké dé kun sa tabaruk na ngay barkélu ci ñom fo toll buñu nané ba déssal barkélu ca buñu lékké ba déssal barkélu ca way kat banéna al barakatu lil mutabarikina kuy barkelu moy massa dajje ak barke barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikina barkelu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikina
1: waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigenam la fele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salasi nangam si am bol bo xani ceebu jeena ca nek ceebu jeen legi xalé yi wax ceebu jeen penn mbay lu tax ñu santale ko mbay na bol ba ceebu jeene ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yeneen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ceeb bi man ma joge fa ne won ñew sukk fi mom muni ma det mustafa demal fete ki ye ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram muni munadi muñ ni ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira lah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wabil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb sukki ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma redd sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li la xewa fa la xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu Seigne Touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mune fa tasdadul huda day taxa doliku ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tul yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tudd am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilaahiri ilaahiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina Imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu kera bimu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet Imam Shafi la yonent bi feñu niko waxal ma Imam Ahmad anbal neko danañ ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëk yow man xiyam
0: danañ ko ci yëkëti daraja ju réer yowmal xiyamati akbar.